0: napakalaking pagbabago. Nagising ako, parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
1: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Jason's Vihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
2: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
3: Saan? Sa radyo.
2: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
3: Medyo.
2: Narito na ang DJ na nakakaliw at nakakabaliw. Hindi mambobokin. Hindi mambobola. Solong-solo mo na si Rico Mambo.
4: This song is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap mag-Celine Plus araw-araw.
5: This song is brought to you by Gen Z Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen Z Plus yan.
6: Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.

0: 96.1.
1: One FM 96.1, narito ang ating alas 8 pagbabalita sa ating Balita 1. Pinatalsik na nitong Martes ng gabi sa roster ng mga miyembro ng Kamara si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga dahil sa mga ipinopost nito sa social media laban sa institusyon ng gobyerno at mga kilalang personalidad, kabilang na ang mga kapwa nitong mambabatas. Sa botong 265, pabor, 14 ang tutol at 8 ang nag-abstain, ganap ng napatalsik bilang miyembro ng Kamara si Barsaga dahilan sa umano'y disorderly behavior nito, misconduct na hindi akma bilang mambabatas. Ang pagpapatalsik kay Barsaga ay kasunod naman ng Committee Report number 298 na inintroduce ni House Committee on Ethics Chairman Representative Jonathan Clement Ambalos kaugnay ng disorderly behavior and conduct on becoming a member of the House of Representatives. Napanibagong ethics complaint na inihain naman ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin. That is our 8 o'clock news break here on 1FM. We get exactly 19 minutes down 8. Good morning.
2: 96.1. Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.

ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay bawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng

0: ayos yung sistema ng agrikultura para mainganyo ang ating mga kabataan na magsaka, eh yun rin ang isang magiging hadlang. Bakit hindi natin makakamit yung food security?
1: So natin, sustainable. So how do you bring about sustainability? Dapat lahat ng aspeto ng kaunlaran, from social, economic, environmental, nakoconsider.
2: Sa aming liderato, yung human development

0: ang food security, di ba? Hindi lang naman aspeto yan na gawa ka lang ng gawa. And it's not only about intensification of production. Diba? Ang kailangan namin is paano kayo maalagaan, paano gumanda ang buhay ng ating mga nagtatanim, ng ating mga magsasaka. So ang ating direction is nga hukan natin ang mga estudyante na gusto magkolehiyo. Maliban dito sa IT, ang tututukan namin is yung medical field, yung mga healthcare. Dahil yun talagang ang laki ng demand, hindi lang dito sa ating probinsya. Hopefully we will see the new innovations and talents. Dahil yan ang magiging driving force ng ating ekonomiya dito sa province of Tarlac. Pero kung mayroong mahinang tornilyo, hindi tayo aanda. So everybody has to be working properly and doing their job with integrity. Bilang government officials, dahil not everybody, hindi nabibigyan ng pagkakataon na malagay sa posisyon na magservisyo. Ang tao nga nila, service is the highest form of calling na pwede natin gawin sa ating buhay. Itong project na to, it will bring innovation. I think the direction, ang gusto talaga natin is how do we bring new ideas, new innovations sa ating probinsya, sa ating daily lives.
1: Kung hindi natin alagaan ang ating kataligiran, hindi natin alagaan ang ating kalikasan, lahat ng mga ibang aspeto ng ating kaunlaran, kalusugan, edukasyon, trabaho, ay nawawala.
0: Ang priorities rin namin is systems development. So as a first-term governor, that's something we really want to work on. Human resource management systems, planning systems.
2: Sabi ko sa ating mga mahilig sa outdoor, sa kalikasan, mayroon kaming kasabihan, mga mountaineers ang sabi doon. So need no grace. So sana isa puso niyo yan, especially paano kaganda ang ating probinsya. Dahan-dahan, dine-develop na rin natin yung mga kabundukan natin as tourism sites.
3: So again, there's so many things we can learn for, we can share, and I think we can learn from this group of provinces. And thank you for the support. Magandang maaga po sa inyo.

0: Good morning! Magandang umaga mga kaibigan. Wednesday na naman po. Ngayon ay June... Ay, hindi, May pa lang. Masyadong advance. May 20! May 20 pa lang po. Mga kaibigan, magandang umaga. Ito ang inyong palatuntunang Sermisyong Mayak. Ay, maganda pag-uusapan ngayon. Business. Negosyo. No? At again, kaiskaleran dyo, ang Tarlac, ang host na naman dito sa isang napakalaking, napakagandang business event na ito dito sa ating dalawig. Ano po? Pag-uusapan po natin ngayon yan. Ako si Willie Santos, magandang umaga sa inyo. At narito ang dating wasaa.
1: Dating ombudsman lahat. Dating ombudsman. Dating NBA director.
0: Dati ho. Jojo Samson Pascual, magandang umaga. Kay Scaleran, Jojo.
1: Ito, para gumanda yung umaga mo. Ito, bata mo. Yan.
0: Oh, ano na naman yan? Ano na ginagawa niyan?
1: Mas masahol pa daw kay Judas yung ano, maghuhudas sa kanila.
0: Pareho naman sila eh.
1: Ay, isang napakasaya at napaka... Gandang umaga po sa ating lahat.
0: Dito, walang Judas.
1: At dito ho, puro ano to, pag-uusapan natin dito,
0: sa ikabubuti ng mamamayan.
1: Tama, business ito. Ano?
0: Business to.
1: Kung wala itong mga business ano natin, no, partners natin, eh siyempre dito umiikot pag sinabi mong business, dito umiikot yung ano eh, no, ang ekonomiya natin.
0: Buhay
1: ano?
0: Natin.
1: Yes, yeah, so muli po antabayan niyo kami hanggang 10. Ako po si Jojo Pascual at ito bibigay ko na yung pagkakataon. Ito, hindi naman natin na ano to, guest to eh, partner natin to dahil kasama natin sa Kapitolyo to, no, si napakaganda. Walang iba. Ah, nag-iisa.
0: Iisang maganda.
1: Ba't hindi mo kasama si ano? Si yung artista.
0: Sino?
1: Yung sa oo, si Peralta.
0: Ay, oo nga mo
1: na. Yung last time na nandito tayo kasi yung international. Yan. Anyway, iba naman yung pag-usapan natin ni naman Frances at bibigyan po na siya ng pagkakataon din ano, na ipakilala no, yung ating mga kasama
0: bisita
1: po
0: natin ngayon.
1: Yung isa, ha? Kaya pogi yan. Tanong mo kung ano pilido niyan.
0: Santos!
1: Pascual! Sige, Ma'am Frances.
0: Good morning, Ma'am Frances.
2: Sir Willie, good morning. Sir Jojo, good morning. Maraming salamat. Nandito po ulit ngayon.
0: Welcome back. Welcome
2: thank you po sa 96.1 FM. Magandang umaga po sa lahat ng ating pakinig at sa mga nanonood po sa ating live sa Facebook. So ngayong araw po, ngayong umaga, tatalakayin natin ang nalalapit na North Luzon Area Business Conference. It's the 35th na iho-host po.
0: 35th na po.
2: Iho-host po siya dito sa probinsya ng Tarlac. At ito po ay hosted by the PCCI Tarlac Chapter headed by President Eileen Uy Chan of Mega Saver. At today po, ang ating mga kasama to help discuss
0: mo,
2: po at i-promote itong event ay unang-una po ang napakaganda at napakasipag na Vice President for Internal Affairs, si Ma'am Maria Consuelo Reyes, also known as Tita Bebet. Good morning, Tita.
1: Tita Bebet.
0: Tita Bebet, good morning po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo.
2: At ang katabi kong isa pang poging Pascual.
1: Kala mo Santos, ha?
0: Walang Santos, eh.
2: Ang Executive Director po ng PCCI Tarlac, si Mr. Michael Pascual. Good morning.
0: Good morning, Sir Michael. Magandang umaga po sa inyo sa mga bisita natin. Si Tita Bebet at saka si Sir Michael. Tito Michael.
2: Tito. Very
0: Tito,
2: young
0: bata
2: po siya.
0: Oh, matanda tayo nung di hamak dito. Anyway, Ma'am Frances, we're sure, no? It's going to be a very monumental event, ano? Dito sa ating lalawigan. For the fact na ang Tarlac, again, napili. Bakit na lagi napipili ang Tarlac province naman? Bakit hindi naman napipili? Ah, hindi naman. Bakit Tarlac province, Ma'am Frances?
2: Ano ang kwento kung bakit host and
0: turn? Ano lang, in a few words, yeah. Two paragraphs.
2: Two paragraphs po. So pag two paragraphs, I will ask our executive director to discuss
0: sige,
2: this
0: okay,
2: one.
0: Okay. Sige po, Sir
3: so,
0: Michael.
3: Good morning po sa lahat.
0: Good morning po.
3: Kaya po napiling host ang Tarlac province is nakikita po nila ang Tarlac bilang isang progresibong probinsya. So last time po kasi na nag-host ang Tarlac is way back, I think 12 or 13 years ago pa.
0: 19?
3: Di naman po, around 2000-ish naman po, mga 2011 po yata.
0: 11 years, sige. Pero matagal na rin talaga.
3: Yun po. Anyway, nakikita po kasi nila na ever since nagkaroon ng pandemya at nakapag-recover, Tarlac has been putting forth its best shoes forward. So yung talagang malaki daw yung pinag-improve at maganda yung business ano, yung business friendliness dito, business conduciveness dito sa Tarlac. Mm-hmm. Has always been so elevated. Syempre, this is ano, the Chamber of Commerce, PCCI Tarlac does not take sole credit for it, but also mm-hmm. yung partnership namin with the provincial government of Tarlac, of mm-hmm. course.
0: Right.
3: Ayun.
0: Sir Miko, meron, Maiko ba, Miko?
3: Maiko.
0: Maiko. Sir Maiko, gusto ko yung, kay Scaleran Joe, no? Gusto ko i-qualify natin yung may nadinig akong magandang, ano, magandang adjective kay Sir Maiko, no? Pwede ba i-qualify natin, Sir Maiko, bakit sinabing, pagka sinabing, ano, pagka sinabing, very conducive to business, business friendly, gano'n, ang isang probinsya, what are your parameters?
3: Okay po. Kami po sa PCCI, most especially dun sa National Chamber Movement po namin, we have the most business-friendly LGU awards. And yun po, may mga criteria po dun namang sinusunod. Like say for example, paano nire-rate yung partnerships nila, compliances okay. nila sa mga batas. And we are pleased to announce na it is through these ano, particular standards na Tarlac has been placing
2: Susan, we are a consistent finalist with special citation naman po. At kahit po sa first year ni Gov Christian, we are also a finalist.
0: Okay, pagka sinabi kasing Hall of Famer na hindi mo na kailangan, you do not need to vie for the same category, for the same award each
2: yes,
0: year.
2: Yes, nagpahinga
0: no?
2: po for nagpahinga a na, number of years po.
0: Mm-hmm. But the important thing, kay Scaleran Joe, is, ano, nag-Hall of Famer na tayo. Ano pang hahangarin mo? Wala nang mas mataas pa ron eh, Hall of Fame eh. Yeah. Ibig sabihin, no, nandun ka na, nakatala ka na dun sa, ano, dun sa history. Ng business ano business community dito sa ating region no sa region.
2: Yes.
0: Okay, tanungin natin si ano si Tita
2: Bebet.
0: Tita Bebet, good morning po.
4: Good morning, sir.
0: Welcome po sa Tarlac, taga sa Abril sila.
4: Taga Naga po ako.
0: Ay Naga, ay, mayor kamukha ni mayor ano eh. Kamukha ni mayor,
1: Joy Belmonte.
0: Hindi. Naga, kamukha ni mayor ano eh, Robredo.
1: Ah.
0: Oo.
4: Naga po.
0: Oh, di ba si ano si Ma'am si mayor ano si mayor Robredo,
1: dating
0: Vice President Lenny. Yes, Naga po yan, di po ba?
4: Yes,
0: oo, tamo. Magaganda yung mga taga-Naga, ha? Napunta na ako dun sa Naga. Nag-stopover kami, nakasakay ako ng tren, papunta akong Albay.
4: Pumitren pa
0: nun. Pero magkakahalataan na naman pag pinag-usapan natin. Eh. magkakahalataan. Anyway, Tita Bebet, Ma'am Bebet, sa ano po ang line of business ninyo, if I may ask?
4: Meron po akong manpower outsourcing services. Yung man-mover po.
1: Mm-hmm. Asan niyo po pala yun?
4: Opo.
0: Kasali yata lagi dun sa ano yan, Ma'am Francis, dito sa mga ano, mga job natin.
1: Sa peso natin.
4: Yes, po.
0: Sa didinig ko yan eh.
2: Yeah, sa fairs po.
0: Mga job caravan natin, mga ano, mga pagka nangangailangan ng mga ano, di ba? Sila, kayo po nagsusupply ng manpower, Ma'am Bebet. Oo.
4: May mga clients po kami.
0: Opo. Both local and overseas?
4: Ay, hindi po kami nag-overseas.
0: Ano, local lang po. Kala ko pati overseas, mag-a-apply sana ako. Anyway, ang pag-uusapan natin na talagang tungkol sa business, kumbaga, na-establish muna natin kung paano po ang magiging takbo ng ating kwentuhan ngayon. Ma'am Bebet, paano po yung well si Ma'am Bebet ba o si Sir Maiko, kung ano yung assessment nila sa, of course, ang Tarlac City ay Tarlac Province is very conducive to business and business friendly to, no? Pero ngayon sa panahon ngayon, no, we have the Middle East fiasco.
2: Mm-hmm.
0: We are experiencing political turmoil because of the recent developments. Very healthy pa rin po ba ang ating business climate ngayon dito sa ating lalawigan? Kahit na sino na po sa inyo?
4: Based on my experience, very healthy pa rin naman.
0: Yan.
4: Kasi lalo na ang Tarlac po ay very strategic ang ang location. Kasi marami na po tayong mga expressways. Going to the north, meron tayong T-Plex. Then going to the south, meron tayong S-Tex. Then going to somewhere in Subic, meron tayong yung S-Tex. So very strategic. So once na nag-host po ang Tarlac, ang Tarlac City ng NLABC, yung North Luzon Business Conference, very accessible din po sa mga business.

0: Wala ba?
1: Yun na ba yun?
2: Hindi. Teaser
0: lang pala. Ah, okay. Oo, teaser lang. O, na-tease naman ako eh. Oo, na-tease ako.
2: Nabitin kayo, sir.
0: Nabitin nga eh, oo. Anyway, yun po, mga kaibigan. Kala ko ba naman, sabi ni Ma'am Francis, sabuo din ito ng mga 30 minutos.
3: Sige.
0: Sige, okay. With that,
4: napaka
0: timely, napaka very opportune. This is a very opportune event, no? Para po sa, alam niyo po ba, mga kaibigan, no, kayo po mga ordinaryong kagaya namin, ordinaryong citizens na nakikinig, nanonood sa atin ngayon. Akala niyo po ba negosyante lang ang magiginabang dito? Hindi.
3: Hindi. Oh.
0: Oh, sabi ko nga kanina, this will all redound to reaching the lowest sector of society, no po. Pagka sinabi natin ano, pagka sinabi natin pinaka ano, pinaka sabi nga ni Pangulong Pinoy noon, sumalangit na wa. Yung nasa laylayan, siya yung unang gumamit ng salita na yun eh. Mm. Yung nasa laylayan daw ng ano ng society, magiginabang po rito. In what way? Direct kami. Direct po yung ano, di ba, Ma'am Bebet, ano, yung effect, ano po, para sa mga mamamayan natin, para sa mga simpleng mamamayan. Kapag ka naisaayos po ng ating business community o ng ating business sector, ang lahat po ng mga bagay na po pwedeng, siyempre, ang kanila pong purpose dito, para sa negosyo nila, siyempre, profit-oriented dyan eh. Pero sa kanila po, marami sa kanila, I'm sure, na hindi lang po profit ang iniisip, kundi servisyo sa ating mga mamamayan. Ma'am Bebet, di po ba? Kagaya po ninyo, ang inyo pong negosyo ay upang bigyan ng trabaho yung walang trabaho. Ano po? Mailagay sila doon sa mga trabaho na suwak doon sa kanilang mga
5: organization.
0: Opo. So,
5: kasi yeah, we help the employers find the right person for the right job.
0: Yan,
5: and
0: opo.
5: Also, we help the employees find the job.
0: Opo, tama, di ba?
6: Tama.
0: Ilalagay mo siya, yung aplikante mo, ilalagay mo doon sa trabahong alam niya. Mm-hmm. Trabahong magiging
6: job fit.
0: Yeah, mm-hmm. Ma'am, si ano naman, Ma'am Francis naman, sa side naman ng ating provincial government, you are now representing the provincial government. Anong preparations naman ang ginagawa ninyo ngayon, Ma'am Francis? Siyempre, yung mga billeting ninyo dyan, kaya nag-aayos ng billeting ng mga negosyante natin.
3: 400 yan, ma'am. May mga kasama pa yan ang pamilya nila, no?
0: Oo, oh, Ma'am Bebet. Oh.
3: Para makapamasyal, kakasya kaya sa
0: kasya kaya sila sa Maharika.
6: Yeah, so sa provincial government of Tarlac po, syempre sa pangunguna po ni Gov. Christian Yap. Maaga na po natin itong nailapit kay Gov. Christian Yap at agad naman po siyang nagpahayag ng kanyang suporta para dito po sa 35th NLAB C. Mm. I think as ano ba? Last year, no? As in, pagkaupo pa lang po ni Gov. Christian, nailapit na po ito sa kanya, na pag-usapan na po.
0: So, last year pa, nag-prepare na kayo?
6: Yes.
0: Ganun
6: yes
0: ka po. Proactive, ha?
6: Yes po. Ganun na ganun po. In fact, kasama rin po niya nun ang kanyang katuwang sa buhay, si Ma'am Melissa Yap, nung naipresenta po sa kanila ito. At kaya nga po, fully aware na rin po ang province of Tarlac, ang provincial government, sa mga logistics needs po ng event na po na ito. At syempre, kahit pabago-bago siya eh, no? Pabago-bago, nadadagdagan, may nababawasan. Tumutulong rin po tayo sa kahit sa pagtap po ng speakers po, resource speakers for the program. Napakaganda po nga nung line-up po ng kanilang mga resource speakers po. Mga high-level po ang mga ito.
0: Oo, puro ano, puro di kampanile.
6: High-level po talaga. Kaya hindi po pwedeng, you cannot miss it po if you are interested po dito. Kailangan nyo po talaga itong makapag-register for the kung nag-golf ka o hindi, why not? But for the for June 2 and 3, maganda pong makapunta, makilahok po sa event po na ito.
0: Okay. So, in a nutshell, yan po mga kaibigan, kung ano po itong NLABC. Ito po yung tinatawag nating 35th North Luzon Expressway, hindi Expressway. Area Business Conference. Dadaan sila sa North Luzon Expressway, papunta rito. Yung mga yes. Delegates natin.
6: Yes. SCTEX,
0: T-Plex, lahat ng mga Plex. May mga
6: C-Lex, if may galing Nueva Ecija.
0: Sa Nueva Ecija, tama. May marami dyan.
5: Madagdag ko lang. Opo. Maganda po kasi makinig sa mga talks.
0: Opo,
5: kasi
0: yun po, eh.
5: Yung mga speakers, magsasabi po sila ng mga success stories nila. Mm-hmm. So, pag nakikinig, ako for example, nung nag-attend po ako nung North Luzon Area Business Conference sa Bataan, it was last year. So, marami akong natutunan. Kahit na parating ako umaattend ng mga conferences, pero marami, every time na nakakapag-attend ako,
0: there's always something to learn.
5: There's always something na you can take home.
0: Opo.
5: Kaya yung mga success stories ng mga businessman, magandang pakinggan ho yun eh.
0: Nakaka-inspire.
5: Oo, nakaka-inspire. Mm. So, meron kayong pag-uwi nyo, meron kayong take-away.
0: Pag-uwi nyo, may kwento kayo sa mister nyo.
5: Oo, nagtutunan ko na ito. Not only the networking na makukuha nyo, not only the connections, not only the business opportunities, kasi marami kayong magkikita mga businesses doon.
0: Right.
5: So, yung learnings din ang makukuha nyo sa business dito sa NLABC.
0: Mm-hmm. So with that, gusto nating ano, gusto pa na, pero kung meron pang gustong idagdag, si Sir Michael, baka meron kang gustong idagdag, Sir Michael.
4: Ayun po. Bale, inaanyayahan namin ang lahat na lumapit lang po sa PCC ay lang. Miyembro man namin kayo o hindi, kung concern ninyo ay sa
0: saan yung office niyo, Sir Michael?
6: Saan ang office?
4: Okay, ang aming opisina po ay matatagpuan sa Tarlac Capital Center Building.
0: Ayun,
4: sa ikalimang palapag po. Katabi po namin doon ng Department of Trade and Industry.
0: Ang taas ng pwesto niyo.
6: Fifth floor.
4: Nadudungo po namin yung ano, kapag may ganap sa Maria Cristina Park.
6: Nakikita.
4: So, ayun po. Pwede po silang lumapit sa amin kung interesado sila sa North Luzon Elo Business Conference, sa golf, or kung gusto nila maging miyembro or meron silang concern ng business na sa tingin nila pwede namin silang matulungan. Kasi gaya nga nasabi namin, PCCI Tarlac is the voice of business.
0: Mm-hmm.
4: So, lapit lang po sila sa amin. Tatanggapin po namin kayo warmly.
0: Okay.
3: At dahil dyan, ano, ka-eskalerong Willet, tsaka kay Ma'am Frances, kay Insan. kay Ma'am Bebet, no?
0: Oh.
3: Kasama natin ngayon ng ano, yung ito, baka ma-i-forecast niya, no? Dahil magkakaroon tayo ng mag-host ng PCCI Tarlac at ang lalawigan natin, ano, ng North Luzon area, tama ba? Business conference. Kasama natin si ano, yung atin namang partner din naman, Ma'am Frances, sa PDRRMO.
6: Oh no? Yes, sino
3: yung
6: po?
3: Yung ating resident meteorologist,
6: oh,
3: no,
6: yes,
3: na si Sir Alvin.
0: Oh, kailangan na lang natin ng panahon eh, para
3: Sir Alvin, unang muna sa lahat.
0: Good morning
3: at sa wakas, nagkita naman tayo kahapon. Kumusta po kayo?
7: Sir, good morning po.
3: Sa
7: din po kaya maganda naman po. Tulog tayo ng ayos. Malamig na po yung
3: malamig
0: na
7: po tayo ng
3: konti. Bulan, eh. Bulan itong pagbulan-ulan itong mga sunod-sunod na araw, etso-etso na ba to?
7: Opo. So yung mga pagulan-ulan po natin na ito po yung early signs natin ng transition natin ng Habagat season. Ito po yung
0: tinatawag
7: nating onset.
0: Mm-hmm.
7: So hopefully po maranasan na natin ito ng tuloy-tuloy kasi much needed rainfall po ito para sa ating probinsya.
0: Mm-hmm.
7: Dahil nito pong nakaraang 4 or 5 buwan, nakatanggap lang po tayo ng 7 days na ulan at 4 araw na trace.
0: Mm-hmm.
7: Kaya yung mga pag-ulan po na ito, much needed po ito ng ating agriculture, lalo na halos na po sa kanila.
3: Tama po. So, pero masasabi na ba natin na ano, sabi nyo onset pa lang, so hindi pa naman na ideklara talaga na panahon-nahon ng tag-ulan, ano?
7: Opo. So, hindi pa po natin masabi. Meron po kasi tayong mga requirements sa minimix para masabi na tag-ulan na. Sa pag-asa po, kailangan 5 araw na sunod-sunod na umuulan sa halos kabuuan ng bansa at more than 25 millimeter po yung ma-record na ulan.
3: Okay.
7: Itong so, mga pag na-meet na po yun, opo, tag-ulan na po tayo.
3: Yes. Yung mga nakalipas na pag-ulan sa mga nakarang araw, ano lang yan, pulo-pulo o buong lalawigan na ho talaga? O may mga bayan lang na ano?
0: O teaser lang?
3: Oo.
7: Yung sa mga naranasan po nating pag-ulan, hindi pa po siya pakabuhan ng bansa eh. Dito lang po tayo nakaranas ng ulan sa mga parte ng Central Zone, saka po sa mga Southern Mindanao natin, saka Southern Visayas.
0: Mm-hmm.
7: So hindi pa po siya actually.
0: Okay.
3: Sir Alvin, kanina nga nabanggit ko no yung intro natin, kasama namin kasi itong PCCI ano no, itong grupo ng mga negosyante dito sa lalawigan natin at magkakaroon nga ho tayo ng malaking conference ano sa June 1, 2, 3. May ano ba kayo diyan? forecast. Kumbaga, forecast kung
0: lalo na yung araw ng golf, ha?
3: Lalo na yung June 1. June 1 yung golf casino na nakasama kami ni pare. Sige pa, ano yun?
0: Mahawak kami ng umbrella.
7: Nag-retest po tayo every 3 days. So sa ngayon po, masyadong malayo pa po yung June 1.
0: Oo nga naman.
3: Oo nga.
0: No, ikaw, Escalera ng Joe.
3: Nagpiprepare na akong pumalo.
0: Hindi, sana, yung kasing ano, yung kabuuan ng conference, ano yan eh, indoors yan eh. Ang problema lang natin talaga yung golf eh.
3: Yung unang araw.
0: Baka kasi, di baling mainit, wag lang ulan. Paano mag-i-enjoy si Ma'am Bebe at saka si...
3: So, nag-uulan, no, Sir Halbin. Paano naman po natin ano... kumbaga, itong paparating na ano natin, ano ba to, yung El Nino naman.
7: Mm. Opo.
3: Sige
7: opo.
3: Po.
7: So, sa El Nino po natin, sa mga pag-ulan po natin, napag-usapan nga po natin.
0: Nawawala.
3: Sir Alvin, nawawala ka.
0: Buputol, may El Nino eh.
6: May El Nino.
3: El Nino.
0: Okay, na-El Nino siya. Tawagan mo wala.
3: Hindi, nandito pa siya kaya lang. Ano. Sir Alvin, medyo nawala po kayo.
7: Hello po.
3: Ayan, ayan, ayan, ayan.
0: Meron na naman.
3: O, balik tayo kay ano, kay El Nino.
0: Parang kuryente ha, pawala-wala.
3: Sige
7: po. Pag-usapan nga po natin sa El Nino, kung natandaan niyo po kahapon, sa El Nino po, ang misconception po natin is dry na dry. Pero hindi po kasi necessarily na El Nino, wala na tayong ulan. So, again po, kapag ka El Nino, yung nararanasan nating ulan for the average ng buwan ng June, yung average na nararanasan nating ulan, nababawasan po ito. Pero umuulan pa din po.
3: Mm-hmm.
7: Ang nababawasan po is yung total volume.
0: Volume ng ano, ng ulan.
7: Po ng June, maulan na po ang June. So, expect pa rin po tayo ng ulan. Pero most probable po, pagka nag-raise ang El Nino, mas makunti po yun sa typical na nararanasan natin sa buwan ng June.
3: Oo.
0: Okay.
3: Ito, ibibigay ko lang kay ano ha, kay paring Willie may katanungan.
0: Sir Alvin, magandang umaga po. Si Willie po ito. Suke. may tanong lang ako, balik tayo rito sa El Nino. May nadinig ako, may ito pa lang El Nino natin, hindi lang isang klase, may category pa dito, may category pa, mayroong strong El Nino, may super El Nino. Ano po ba yung kategorya ng El Nino nating nang ano, ini-expect Sir Alvin?
7: Sa ating po expectation, hindi naman po siya super El Nino sa ngayon. In-expect pa rin po natin is El Nino. Pero okay. Again po, sa ating mga makikinig, wala pa po tayo sa El Nino. Ang nararanasan po natin init ngayon ay drought.
0: Drought talaga.
7: Following month, nun po natin malalaman kung magkakaroon nga po tayo ng El Nino.
0: Ayun, so, sana wala na.
7: Opo.
0: So ano pa lang pala ito, preparatory pa lang pala dun sa nagpe-prepare pa lang yung El Nino. Nagpe-prepare pa lang. Okay, thank you Sir Alvin ha. Salamat po.
3: Thank you so much, Sir Alvin. Hanggang sa susunod po. Ingat po kayo dyan, kasama ng mga kasama natin sa PDRRMO.
7: Opo, maraming salamat po, sir.
3: Okay.
0: Thank you. Nagdala po sa ating oras ng 11 minuto. 11 minutes na lang po bago mag 10 o'clock ng umaga. Nasaan ba tayo? Ay, doon sa ano? Doon sa mga dagdag na informasyon pa. Yung kay Sir Alvin. Kay Sir
3: Michael.
0: Tapos na po sa inyo, Sir Michael. Bago kay Ma'am Frances. Si ano ma ulit? Si Ma'am Bebet nga ulit. Final words po. Baka meron pa kayong gustong idagdag.
5: Gusto ko lang po kayo talagang i-invite kahit na member or non-member ng PCCI. Ay pwede po kayong umattend ng North to South Area Business Conference. Marami po kayong matututunan dito. Katulad po nung sa akin, kahit marami na po akong na-attend ng mga conferences, marami po akong natutunan nung na-attend ako ng North Luzon Business Conference last year sa Bataan. So this time, since na Tarlac po ang host, lahat po ng mga businessmen dito sa Tarlac, ini-invite po namin. Kahit na hindi po kayo businessman, kahit na maliit lang, kung ano po man po ang inyong business, mag-attend po kayo dito kasi marami po kayong makikita at matututunan. Marami pong mga exhibits at marami pong giveaways. Ang masarap po umattend ng conference.
0: Mga
5: giveaways. Pupunta po kayo sa mga booth. Marami po kayong masashopping.

0: Sobrang laki, hindi na po namin mayuwi.
1: Si Ma'am Aileen.
2: Si Ma'am Aileen
0: siya. Ayaw nga pala, si Ma'am Aileen. Ma'am Aileen, good morning. Si Ma'am Aileen kasama namin eh, sa, ano, sa GM Talon Diagnostics.
3: Ano member na po ang Talon?
0: She, member na po ba?
3: Yung Talon.
2: Hospital.
0: Yung dalawa po kasi yan, yung hospital o yung diagnostic. Baka both, baka members na pareho. Oo. Okay, si Ma'am Aileen.
3: Salamat.
0: Salamat po, Ma'am Bebet. Si Ma'am Aileen, she's one of our directors. GM Talon.
2: She's very okay. Active.
0: Very active. Very. Tsaka ano, tsaka bait na ali. Oo. Oh, Ma'am Frances! The pretty Ma'am Frances! Final words. Baka meron kang gusto sabihin.
2: Meron, sir. First of all, I'm glad to be back in my hometown province of
0: Tarlac. Bakit? Saan ka nang galing?
2: From a month-long vacation po.
0: Oh, yes. Buti ka pa. Ano bakasyon ka? Oh.
2: Buti pinayagan.
0: Okay.
2: Yeah. So, siyempre, pagbalik po, ay, hit the ground running agad. Got in touch agad with PCCI Tarlac to help promote this very exciting activity po, ang North Luzon Area Business Conference. And in fact, tomorrow, LMP, ipupush uli natin, no? Ang agenda for NLAB-C. Kasi gusto po natin na bawat bayan po dito sa probinsya ng Tarlac ay magkaroon ng active role po dito sa NLAB-C. At the mayors naman are amenable to that, diba? So yun po, even yung counterparts po natin sa mga bayan-bayan, ang mga LEDIPOS, Local Economic Development and Investment Promotions Officers, even yung BPLOs po, aware po sila dito and we're all excited po na magawa po ito sa Tarlac Province.
0: Pero yung mga ano siguro, pwede nating invite Ma'am Frances, yung mga cooperatives din siguro, you know?
2: Yes.
0: Rin yung mga yan eh.
1: Tama, kahapon ni Ma'am Marby yan.
0: Sana mag-attend din yung mga cooperatives natin.
2: Yes po,
0: no?
2: And yayahin din po natin ang ating mga kooperatiba dito sa buong probinsya ng Tarlac na mag-participate din po sa NLAB-C.
1: Yeah. Okay. Sir Michael, nagpaalam na ba si Sir Michael din?
4: Okay, so final words po siguro since na-invite na nila. Mag-invite din po ako pero this time hindi lang sa NLAB-C kundi maging miyembro po tayo ng PCCI Tarlac.
1: Yes.
4: So visit nyo lang po kami sa aming Facebook page sa makikita nyo naman po PCCI all caps tapos Tarlac. Yun. Tapos additionally pina-extend ko po ang pasasalamat ng Board of Directors sa pangunguna po ni President Aileen Chan tsaka ni VP Jean who cannot join us today.
1: Okay.
4: Yun po, pinararating naman po nila yung kanilang well wishes sa mga tagapakinig and we hope to see everyone po sa 35th North Luzon Area Business Conference.
1: Yes. Okay. Thank you po.
0: Thank you very much. Maraming salamat po sa mga bisita natin, Ma'am Bebet, si Sir Michael, tsaka si Ma'am Frances from the provincial government. Mag-attend po tayo. Ako interesado talaga ako rito. Sana magkaroon ng chance.
2: Yes, yes. Hanapin ko kayo dun, sir.
0: Sana.
3: Pag nandun na kayo.
1: Opo, opo.
2: After dito.
4: Diretso kayo. Whole day naman siya, sir.
2: It's a whole day event.
4: Takas kayo.
0: Nice. Tatakas ako. Oh, Escalera Joe, ikaw na.
1: Ikaw,
0: negosyante ka rin, di ba?
1: Oo naman, ha. Paano?
0: Negosyante rin ko, eh.
1: Sa mga, yun nga, panawagan ng, natin, ng ating mga bisita ngayon. Malaking events po itong mangyayari sa atin at sabi nga nila na isagot naman bakit ikaw nga tanong mo bakit laging ang
0: Tarlac
1: province no ang napipili no hindi lang pang-international no si Manuel yan
2: diba?
1: Frances yan no pang-national ayun ito North Luzon dahil nga may ano no may tayong mga mamamayan kasi ng ano may mga potential po tayo ano so bibisita itong mga businessmen, no, the men dito sa North Luzon. Sana po ano, kung pwedeng makisali ho tayo, no. Lahat makikinabang ho rito no sa inaabangan nating North Luzon Area Business Conference. Sige. Hanggang sa muli po ako po si Jojo Pascual.
0: Thank you very much dating ombudsman,
1: dating businessman,
0: dating businessman. Ako po si Willie Santos, mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pakikinig, panonood sa ating palatuntunang serbisyong mayap. God bless everyone.
5: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
6: Tumatanda na ba kayo sa OPM?

0: magandang playlist. From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang 1 OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
1: This is your only one. 1FM.
2: Time check. 10 o'clock in the morning.
3: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
4: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
5: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
6: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
7: Pabili nga nito.
8: Pagkala mahal naman. Ang 20 na lang.
9: Pagkala nito.
10: Ah! Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
11: Rexido Forte!
12: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
14: Nagsalun admitente lang nga na taanak mo.
15: Ay no, malagsakit na't lang dahi ta.
16: At ti ubing nga aglang langa nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Saline Plus. Tumultulong apunwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Saline Plus, araw-araw.
13: Unilab quality yan.
17: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Saline Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Saline Plus, araw-araw.
3: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex! Plemex!

0: 1FM. 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1. Time check, 10:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
4: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaaring itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverate Pro.
5: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Tuhod, siko, baywa,
8: aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Alam niyo bang may Liverate Pro? Liverate pero pro. Silimarin na. Multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverate Pro. Liver up na tayo. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liverate Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverate Pro.
9: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.

0: FM.
1: The best of Opium songs from 70s, 80s, and 90s, and 2000s. Lahing Pinoy, Tatak Pinoy. One Opium Wednesday, sa 1FM 96.1. Time check, 10:30.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
5: Good news! Sa MLL year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
9: Ang batang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tuhod. Siko. Baywa.
13: Aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutin Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: That song was brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.

0: on your end.
1: Thanks, Chupa.
0: You're welcome.
2: This is your only one. 1FM.
3: 1 OPM Wednesday. 1 OPM Wednesday. Right here on 1FM 96.1.
4: Time check. 10:45.
5: Kapiling nga nito.
6: Mahal naman. 20 na lang.
5: Kapiling nito.
7: Mare, bumalik na sakit. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
8: Rexido Forte.
9: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
12: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Masalagundi, Plemex.
13: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
15: For liver health, level up na. Liverate Pro, Silimarina, multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalagan ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.

0: 1FM! 1FM!
1: Gagawa hagi mo. Radio ng Pilipino. Radio ng Pilipino. Walang paligoy-ligoy. Walang paasa. Ang boses ng bayan. Kaagapay ng masa. Mga suki. Mga kabahagi. Ito na ang programang laging handang umagapay. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo. Servicio, todo, todo. Servicio, servicio, todo, todo.
2: Hello! Magandang araw mga kabahagi. Welcome po sa ating programang Servicio Todo Todo. Ako po ang inyong lingkod, Met Sanding Minyo. Nakakasama niyo tuwing na mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito sa ating programang punong-puno nga, no, mga kabahagi ng serbisyo, lalong-lalo na po yung mga kaalaman, mga bagong impormasyon, mga updates. And of course, iba't ibang discussions, no? Sinasabi ko nga, iba't ibang discussion because every day, no, iba-iba po ang tinatampok natin na mga topics, no? At iba-iba rin po ang mga field of specialization ng mga nakakasama natin dito sa ating programa, no? Alam na, yung mga usual po ng mga viewers natin, no? Alam nila na every Monday, no, we talk about finances. Pag Tuesday naman, mga legal issues. Of course, today is Wednesday. Kaya, mga kabahagi, ready na ba kayo? Ha? Para sa ating Wellness Wednesday.
3: Wellness Wednesday.
4: Wellness Wednesday.
2: Kaya, mga kabahagi, mamaya po, syempre, inaasahan natin ang ating mga kabahaging doktor, no? Mga doktor, because usually we have Dr. Pau Beliosilio. I just don't know kung okay ang kanyang signal because kanina po yung nag-abiso siya, no? He's out of the city. Ayan, naku, saan kaya naman naglamierde itong ating kapartner na doktor? Eh, samantalang ngayon po yung iba ang panahon. Unpredictable, no? May mga panahon po nag-uulan, na? O, kaya iba, they hope to stay where they are now kasi ang hirap bumiyahe. Pero sige, tignan natin. Baka naman may kinalaman sa kanyang trabaho ang kanyang pag-alis. Ah, so yan po, mga kabahagi, ano? Aside from Doc Pau Beliosilio, we're going to have our suking doktor, suking urologist, mga kabahagi, in the name of Dr. Joshua Yabot. Ha? At maganda ho, pag-uusapan natin. Actually po kasi, isang kabahagi natin na nag-message sa atin last Monday, requesting for a topic. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kabahagi, gagawin naming homework ha, kung sakasakali may mga gusto kayong malaman. So, mamaya po babasahin ko yung kanyang concern at maganda po yung topic natin. May kinalaman po yan sa hindi makontrol na pag-ihi. Ganyan ka ba, kabahaging Vincent? Ha? Oo. Sabi nila, ano daw, mga seniors lang daw yan. Ganun ba yun? Ha? Yung mga bigla-bigla na lang naiihi, yung hindi nila makontrol. Basta parang yung urge nila, eto na mismo, agad-agad na lalabas na. Merong ganun ang hirap niyan, di ba, no? Paano kung nasa biyahe ka? Paano kung nasa gitna ka ng meeting? O di kaya paano kung nasa gitna ka ng recitation? Ako, yung mga estudyante natin ngayon, ano? Dahil ba sa takot, biglang naiihi? Ayan, ako, maganda kung pag-usapan natin yan. And if you have questions regarding that, ngayon pa lang po, i-message niyo na po ako. Mag-text na po kayo sa ating text line 0921-886-6056. Ulitin ko mga kabahagi ang ating text line. Ano po? 0921-886-6056. Binagalan ko na para dun sa mga kabahagi natin medyo mabagal mag-jot down at hindi nanonood sa ating Facebook page. Ayan, kasi kung kayo po'y nakapanood na ngayon pa lang, mga kabahagi, makikita nyo na po naka-flash sa ating screen yung text line, di ba? Oo. Uy, follow naman kayo. Ang ating pong page is Radio Pilipino. Ha, naka-live po tayo dyan every day. Ha, tuwing tayo po'y magpaprograma. And of course, other programs of Radio Pilipino. Mapapanood nyo rin ang programa ng ating magaling na kabahaging announcer dito, no? Si Prof. Willie Perez. Ayan. So, yun sa kanya naman po, mga kaalaman, no? Full of informations na program din po ang inyo pong matutunghayan sa program ni Prof. Phil. So, mag-follow na po kayo sa ating page, Radio Pilipino. At doon naman po sa mga may YouTube. Ayan, pwede rin po dahil nagla-live rin po tayo sa YouTube at Radio Pilipino Media Group. Of course, ha? Bukod pa po yan sa mga iba't ibang page ng 1FM, iba't ibang page po ng Radio Pilipino, yung mga nasa provincial stations, yaan po ay nagpo-post din ng ating video, no, ng ating live. Kaya po pwede po kayo makapag-comment dyan, i-message na po kami and kaagapay ko dito ang mga trainees natin from Bulacan State University. Andyan si Francine, andyan po si Miss Nevrida, no? Ayan, si Katlea. Para po, no? Mabanggit natin, na-shout natin dito. At kung tanong man yan para sa ating guest for today, ay ibabato natin kaagad mamaya po, no? Ha? Sa ating discussion. Samantala mga kabahagi, batiin na muna natin ang mga nanonood or nakikinig sa pamagitan ng provincial stations. We have DZYM Mindoro, DYRB Cebu, DYRL Bacolod, DWPR Dagupan, DWRL Legazpi, DWRN Naga, DXGS General Santos, DXOC Osamis, DXOW Davao. We also have DZLT Lucena, DZTC Tarlac, DXCO Cagayan de Oro, and DYRM Dumaguete. Hello po mga kabahagi! Magparamdam ha, at kung kayo po'y magpaparamdam, ano, mas maganda pong i-mention nyo, saan po ba kayo? Saan probinsya kayo nanonood or nakikinig sa mga oras na ito? Gayun din po, yung mga nakamonitor sa atin via R1FM. Mga kawan, kaway-kaway naman dyan, yung mga nakikinig po sa 96.7 1FM Tacloban, 95.9 1FM Butuan, 96.1 FM Surigao, 98.31 FM Lucena, 96.1 FM Tarlac, 88.31 FM Legazpi, and 92.1 FM Mindoro. Ayan ha mga kawan, huwag kayong pahuhuli sa mga nakamonitor sa Radio Pilipino. Kayo rin po ay magparamdam na, ha? At dun sa mga OFWs natin, I'm sure sila po'y nanonood sa YouTube, no? Katulad na lamang ni kabahaging Uno Maki na nasa Hong Kong. Of course, si Jane Tajima ng Tokyo, Japan. Si Mami Josie, ayun. Si Ma'am Josie po ay nasa Hokkaido. Of course, nandyan din ang ating kabahagi na si Tony Rock, na usual po nanonood sa atin yan from Texas, US of A. Ha, kabahaging Tony, kamusta na? No, ha? Pampaantok pa rin ba ang ating programa? Sige, magparamdam lang ha. At kung may concerns ka, nako. Ha, Tony, ikaw ba'y nakakaranas nito? Yung biglang pag-ihi, biglaan. Sabi nga nila, mga elders daw or mga seniors, ha? Ang nakakaranas niya. Nako talaga, ha? Sige, malalaan natin yung mga seniors dito, ha? Magre-react yan. Magpapadala ng mga mensahe o katanungan yan. Okay? Sige, so mamaya po, antabayanan nyo mga updates mula po sa mga magagaling nating mga reporters sa probinsya, ha? Sa ating mga provincial stations. And, mamaya rin po ay bibigyan tayo ng mga updates mula naman sa mga magagaling nating mga researchers, no? Mga up-to-date, ha, na mga balita. Ay, nako, ha? Bigla kong naisip itong kaganapan po sa Senado. Di ba? Kahapon eh, napag-uusapan po ang sabi nga, yung iba tawag ay boycott, yung iba tawag naman po, tulad ng ating kapanayam kahapon, sabi niya, parang silent protest. Pero, ha? Nagpatuloy. Ito daw pong silent protest na ito hanggang yesterday. Ikalawang araw po na walang nangyari sa session hall ng Senado. Nako! At yan nga po mga kabahagi, binatikos po ni Senator Erwin Tulfo si Senate President Alan Peter Cayetano dahil sa umunay madalas nitong pagla-livestream sa Facebook. Eh gusto ata niyang mag-session sa Facebook na lamang. Ito po sa halip nga na pangunahan ang mga sesyon ng Senado. Ayon kay Senator Tulfo, nakakaapekto sa gawain ng kapulungan ang kawalan po ng sesyon. Totoo naman ano? Eto po kasi no, sa loob ng dalawang araw, eh mahahalagang panukala po ang dapat na umuusad. Pero wala po nangyayari dahil nga po walang sesyon. Ito po sabi nga po ni Senator Tulfo, no, ito po ay mahalagang gampan ng Senate President ng tungkulin nito na mamuno sa plenary proceedings. Iginiit din niya na dapat ay unahin ng mga opisyal ang kanilang trabaho upang maipagpatuloy ang pagtalakay at pagpasa ng mga mahalagang panukalang batas, no. Kung kayo po ay nakakapanood ano and namo-monitor niyo po no ang mga sagutan ng magkabilang panig, no. Una, yung isa sa pamagitan ng panayam, yung isa sa pamagitan ng live stream, no, or Facebook post, ayan. Ang tugon dyan ay Senator Cayetano, gusto niya pong maipreserve kasi ha itong pamunuan, no, ang kasalukuyang pong komposisyon ng Senado, no, ang mayorya at ang minorya, because para ho maipagpatuloy ha sa susunod na darating na Lunes, if I'm not mistaken, ano, yung napakahalaga daw po na pagdinig. Kasi baka mamaya, anytime now, eh biglang magbutuhan. Ayan, ako! At ang ligawan, mga kabahagi, ha? Eh nangyayari, ito po'y bagay na inamin ni Senador Erwin Tulfo. No? May ligawan na nangyayari patuloy ha, sa magkabilang hanay, both minority and the majority block of the Senate. At inamin niya ha, na silang magkapatid na Tulfo. Gayun din po itong si Senator JV. Sino pa? Yung nasa isang hanay din. So, apat sila mula po sa minorya na nililigawan ng mayorya. And same thing with ha, the majority na nililigawan din ng minorya. Iyon naman bagay na inamin ni Senator Tulfo. Ako, sige, mga kabahagi, ha? Matitindi po ang mga eksena sa Senado, no? Kaya, sige, tayo po'y manawagan na sana po'y matapos na, mga kabahagi, at tayo naman po'y makinabang, no? Ha? Sa pinapasweldo natin sa mga butihing senador. Mga kabahagi, magpo-pause lang tayo for a break. Magbabalik agad ang serbisyo todo-todo! Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Serbisyo todo-todo.
1: Serbisyo todo-todo. Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasubaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumika sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawid sa mga binahang lugar. Kung kinakailangang lumikas, dalhin lamang ang mahahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino.
4: Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages?
5: Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan.
6: Online at on air.
5: Expect non-stop tawanan, kwentuhan, balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento. At bawat kwento, worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
6: Balagbagan na!
1: Muling nagbabalik ang todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
2: Okay mga kabahagi, balik po ang ating programang Serbisyo Todo-Todo. Ah, kanina po, no, habang tayo naka-break, may nag-message sa atin. Ano, ano daw ang topic, no, kung mukhang nahuli. Itong isang kabahagi natin, ito na nagtatanong. No? Gaya po ng inanunsyo ko kanina, no, haba sa ating panimula ay isa pong surgeon, ang ating makakabahagi. I'm sorry, urologist, no? Urologist from the Philippine Urological Association. Mamaya rin po may maganda siyang balita para sa inyo, lalong-lalo sa mga kalalakihan. Nakun, tabayanan nyo yan. Pero maganda po ang topic natin. May kinalaman po ito sa tinatawag na urinary incontinence. Ayan. Ano yon, ha? Yung po yung biglaan na urge na pag-ihi. No, yung bigla ka na lamang ba naiihi at hindi mo ito nakokontrol. Yan, ha? Ang ating magiging pag-uusapan. Ano? Yan yung topic natin for today. Of course, aside from Dr. Joshua Yabot, mamaya po makakasama natin ang ating madalas po, no, usual po nakakasama every Wednesday si Dr. Pau Belliosilio. Samantala mga kabahagi, tanggap tayo ng ulat mula kay kabahaging Jade M. Ajero ng DXSP Surigao. Gobernador ng Surigao del Norte na namigay ng Governor's Medal Supports or Sports, I'm sorry, ha? Medal Sports Excellence Award sa mga atleta. Naku, maganda ito. Ha? Kabahaging Jade M. Ajero, ibahagi na yan.
7: Magandang umaga, kabahaging Mamet. Malaki ang naging kagalakan ng buong pamilya ng DepEd Surigao del Norte matapos mag-uwi ng mga medalya sa kanilang mga atleta sa 2026 Palarong Agusan del Sur na may temang Unlocking the Future Through Sports. Sa larangan ng swimming, nagpakita ng kangahangang galing si Brianna Alia V. Erno matapos makuha ang 4 na gintong medalya sa mga kategoryang 200 meters, 400 meters, 800 meters at 1,500 meters freestyle. Ang kanyang tagumpay ay suportado ng kanyang swimming manager na si Janice Redondo. Hindi lamang sa swimming nagbigay ng karangalan sa ang lalawigan, pati na din sa taekwondo na nakamit ni Rachel N. Sarmiento ang bronze na medalya. Sa mga kategoryang tungal sa nanganda, nagway rin sina Zach Iro Bacalanos at Clint Andre Averianiante na isang bronze medalya sa ilalim paggabay ni na Archibald Clemente at Divina Marie Martinez. Sa athletics, nakuha rin ng bronze na medalya si Jezreel Piligro. Sa sipak takraw, ipinamalas si John Carpitalin na mahusay na laro sa paggamit ng pilak na medalya sa tulong ng kanyang manager na si Arnel M. Escabal. Samantala, si sa Wushu, labis na kasayahan ni Audrey Jan de Jesus matapos makuha ang pilak na medalya. Ipinagkita ng lahat ang nagwaging atleta ang kanilang sipag, dedikasyon at pagtutulungan kasama ang kanilang mga coach at manager na nagbigay ng karangalan sa Surigao del Norte. Patuloy na magbibigay ng suporta ang DepEd Surigao del Norte sa lahat ng atleta upang lalo pang mapalakas at mapaunlad ang sport sa lalawigan. Para sa serbisyong todo-todo, Jade M. Ajero, Reg-DXSP 1FM Surigao, saan mang panig ng mundo, kabahagi mo, Radio Pilipino.
1: Serbisyo todo-todo.
2: Maraming salamat, kabahaging Jade M. Ajero. At ay, nakita ko na, naka-view si kabahaging Tony Rock. Good Wednesday morning, mga kapatid. Sabi niyang ganun, hello po. Thank you for watching, as always, Tony Rock. Of course, nanonood din sa atin. Aba, eto, number one fan ito ni Doc Pau Belliosilio. Si kabahaging Beth. Ah, Beth San Jose Nazario, magandang umaga. Sabi niya rito, good morning to my dear. Ayun, ah. Ayan, si Doc Pau daw ay binabati niya. Hope all is well with both of you. Yes, Mama. Thank you very much. Sa inyo rin po sana. Nasa maayos kayong kalagayan sa mga oras na ito. Uy, si Dom Leo Pineda. Hi, Ma'am Beth, good morning. Ayun, ah, from the Senate of the Philippines. Ayan, ingat-ingat, kabahaging Dom Leo Pineda. And isa pa ho nagparamdam sa atin, si Ma'am Belisa Carcedo Galendez. Nanunood sa atin from Aba, Jensen. Yan ang gusto ko. Message kayo ha at malaman ko po kung saan po kayo nakikinig or nanunood sa mga oras na ito. Ma'am Melissa Carcedo Galendez, ha? Thank you very much sa pagpaparamdam and hope magstay ho kayo hanggang sa matapos. Naku, actually mamaya maganda po yung discussion natin, ha? Oo. So, Sige po, no? Comment, no? Kung may tanong po kayo para sa ating mga butihing doktor, Dr. Pavel Yusilio and Dr. Joshua Yabot, ang ating friend urologist, mamaya po makasama natin. Or, uy, si Vince din pala, nanonood na. Sige. So, habang wala pa po yung mga, tagapaghatid natin ng balita siguro. Ah, nandiyan na ba? Okay, sige. Si Tony Sandoval, live from DZLT Lucena. 5.8 million na halaga po ng cocaine na kuha ng mangingisda sa dalampasigan ng Patnanungan, Quezon. Tony Sandoval, ibahagi na yan.
8: Yes, kabahagi nga, Beth. Sa halip na alimango, isang pakete ng inihinalang illegal na droga na tinatawag na cocaine at tinatayan ng kakahalaga ng mahigit sa 5 milyong piso ang nakuha ng isang mangingisda sa dalampasigan ng Sitchokatmon, Barangay Busdak, Patnanungan, Quezon, kahapon ng umaga. Ayon sa tinanggap na ulat ni Quezon Police Provincial Office Director Colonel Romulo Albaseya, hindi ito ang unang pagkakataon na nagpamalas ng katapatan ng mga nabanggit na residente. Ito na ang ikatlong beses ngayong taon na may napadpad na illegal na droga sa parehong barangay sa Patnanungan, Quezon. Noong buwan ng Abril at Mayo, milyon-milyon piso ring halaga ng cocaine ang isinuko ng iba pang mga mangingisda. Sinabi ni Colonel Albaseya na nangunguha naman ng alimango si alias Dennis sa dalampasigan na mapansin nito ang isang pakete at kagyat ito yung isinuko sa mga otoridad. Sa inisyal na pagsisiyasat, natuklasan naglalaman ng pakete na higit isang kilo ng puting crystalline substance na sa pagtataya ay nagkakahalaga ng 5.8 million na halaga ng cocaine. Sinabi ng pulisya na dahil sa lawak ng baybayin ng Quezon na umaabot sa mahigit 1,000 kilometro ay madalas ito maging vulnerable sa smuggling. Kaya naman inatasan ni Colonel Albaseya ang mga pulisya na nasa saklaw ng Pulilio Group of Islands of Pogi, Alabat, Perez, Quezon, Alcares at baybayin ng Ragay Gulf na palagi ay maging alerto sa posibleng pagbabagsak ng mga illegal na droga ng mga sindikato. Pinuri din ni Albaseya ang mga mangingisda na palagi ang naging pagtulungan sa mga otoridad. Mula dito sa DZLT at 98.31 FM Lucena, para sa serbisyo todo-todo, ako si Tony Sandoval sa Mapanig ng Mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
1: Serbisyo todo-todo.
2: Maraming salamat, kabahaging Tony Sandoval. Aba, nakisama sa kanyang signal, no? Ibig sabihin, maganda na, maayos ang panahon at hindi nag-uulan. Ganun ba yun? O, teka muna. Batiin natin si kabahaging Poldo Cruz. Kabahagi, mula sa SRPS, nanonood sa atin. Ayan, from Balutondo, Manila. Thank you for watching, kabahaging Poldo Cruz at sa buong staff ng SRPS. Ayun, ha. Kung naghahanap po kayo ng maganda pong eskwelahan, malapot po dyan sa Balutondo, Manila. Ayan, kindly consider po, ayan. Alma mater ko po kasi yan. Ay! At batiin rin natin sa John Ray Gordove, nanunood din sa atin ngayon and saying good morning. Gayun din po ang ating bossing mula sa Davao, si Ma'am Janet Lagura Pamintuan. Hello po, Ma'am Janet. Thank you for watching. Sige mga kabahagi, ha? Message lang po kayo. And bago lang tayo dun sa ating pang mga updates, nako siguro papasukin na natin kanina pa, no? Kanina pang nakita si Doc Pavel Yusin. Doc Pao, magandang araw sa'yo. Welcome back dito sa ating programang Servisyo Todo-Todo Wellness Wednesday tayo, Doc Pao.
9: Yes, magandang umaga sa inyong lahat. It's great to be back. Wellness on Wednesdays here at RPMG with
2: yeah.
9: The partner, kabahagi, Miss Met Sanding Menyon.
2: Medyo lapit ka sa, cam, Doc. Masyado kang maliit sa video.
9: Sorry, sige.
2: Okay, kamusta na, Doc, ha? Ikaw, ha, nag-uulan kung saan ka pumupunta. Kinagalitan yung doktor, ano?
9: Ay, grabe. Ano mo, ma'am? Ano tayo, eh? Medyo nag-rounds tayo ngayon. Since hindi naman makabiyahe yung ating mga pasyente na nangailangan ng tulong, lalo na sa mga sakit ng may CA
2: cancer, okay.
9: At yung mga may renal failure, chronic kidney diseases. Inabuti na lang natin sila tulungan at i-reach out, no?
2: Saan kayo makakita ng ganyan, doktor? Yung doktor ang lumalapit sa pasyente. Diba?
9: Oo. Yan ay servisyo.
2: Yan. Correct. Oo. Uy, Doc, mamaya maganda topic natin, ha? Oh,
9: ay, napakaganda, kabahagi. I'm very happy na ito'y matatakil natin ngayon live. Yes. Napaka-importante niyan.
2: Oo, lalong-lalo na sa mga pasyente mo, mga seniors, Dok.
9: Ah, yes, kabahagi. As a matter of fact, na-bring up nyo nga pala yung concern na yan, yung urinary incontinence. Mm-hmm. Yan ang tawag, no?
2: Opo,
9: ang hipag-control.
2: Yes.
9: We that is po ay laganap na na-experience natin sa mga geriatrics or senior citizens.
2: Pero,
9: kahit sa bata, meron na rin yan.
2: Okay. Even yung mga, mga young?
9: Yes.
2: Oo.
9: Yung mga young, meron na rin po yan. Yung mga, siguro mas young, mga middle age, mga 40s. Yan, 40s to 50s.
2: Oo.
9: Kasi yan po ay hindi lang naman po sa aging eh.
2: Mm.
9: Meron na po yan manifestation na uncontrollable urination because of neurological conditions.
2: Yeah.
9: All right? Because of bladder, overactive bladder.
2: I see.
9: Or it could also be because of UTI and
2: mm-mm.
9: It's because also of diabetes. And diabetes is not only for seniors anymore.
2: Oo nga.
9: Hindi na po. Opo.
2: Maging mga bata, merong mga diabetes,
9: yes.
2: No?
9: That's
2: naku,
9: concerning,
2: kaya,
9: yes.
2: Napaka timely itong ating mga ang discussion. And mamaya, antabayanan nyo, Doc Pao, naku, merong magandang ibabalita din po si Doc Joshua regarding dito sa event po ng Philippine Neurological Association. Alam niyo naman mga kabahagi natin, gusto laging libre! Mamaya po, ha? May ibibigay na libre sa inyo si Doc Joshua Yabut. Kaya antabayanan nyo yung ating magandang discussion dyan. Ha? Oo. Okay, so sige, habang nag-aantabay sila, ayun si Vince naghihintay na, oh.
9: Ha? Ayun na.
2: Kabahaging Vince, bagay na bagay sa'yo to. Ha?
9: Ageless.
2: Okay, sige.
9: The design.
2: Oo. So tingin muna tayo, Doc Pao, ano? Dahil meron pa tayo mga updates dito. And maraming mga concerns, no? Yung ilang mga kabahagi natin. Actually, yung topic natin for today, no, may kinalaman po yan sa isang ipinadala ng ating viewer. Request talaga itong topic na ito. Kasi yun daw po kaniyang mommy, okay? Sige, anyway, hindi naman siya nasabi niya.
9: Female?
2: Yes, oo.
9: Female bang di makontrol? Okay.
2: Yeah, oo. Okay, ang ating kabahagi po mula pa, ha, sa Sampaloc, Manila, nag-message siya ate, no? Si Cynthia Abohonaher. Sabi niyang ganon, kung pwede daw, pag-usapan nga natin itong tungkol dun sa kanyang, kasi yung concern ng kanyang mommy is already 65 years old si mommy, no?
9: That's still young.
2: Bigla daw po siya naiihi, no? Ang problema, ayaw niya mag-diaper. No, na siguro ang hirap din kasi uncomfortable na pag nagda-diaper, no? Bata, sabi mo nga, bata pa naman si mami. So, bakit kaya ganun? Or usual ba sa mga ganung age? Yan. Yun yung
9: That's
2: tanong nung isang kabahagi natin. That is why mamaya, naku! Ha? Yan po ang pag-uusapan natin. Doon sana po sa nag-request ng ating topic for today, naka-monitor siya ngayon.
9: Oh, wonderful.
2: Okay, sige. So mga kabahagi, antabayanan nyo ang maganda naming discussion nila Doc Pao and ni Dr. Joshua Yabut sa pagbabalik ng ating programang Serbisyo Toro-todo!
10: Sa problema mo, Serbisyo todo-todo.
11: Serbisyo todo-todo.
12: Mga balitang mahalaga sa siyudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino.
13: Ang fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaaring magdulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahaya. Siguraduhin mapagkakatiwalaan ang source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay atid sa inyo ng Radyo Pilipino Media Group. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo.
14: Radyo Pilipino.
15: This is it.
16: The TV you've been waiting for is finally here.
4: Humanda na sa balagbagan na may sense at kwentuhang may saysay. Kasama ang nag-iisang multi-talented star, actress, host, singer, at certified unpacker. Ang balagbag niyong ate, Tuesday Vargas. Get ready for the ultimate balagbagan and unpacking new stories only here at 1FM. Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
2: Okay, balik po tayo dito sa ating programa, Serbisyo Todo-Todo. At tayo po'y pumapasok na sa second half ng ating programa. Uy, bago lang po ang ating discussion, isingit ko lang itong mga pagbati. Nako, bago ko makaligtaan.
9: Ang
2: yes, mga actually mga nagsiselebrate ng birthday. Unang-una na, babatiin natin nagsiselebrate today. Ay, si kabahaging Grace Asuncion from US of A. Happy birthday, Grace. Dating kapatid natin to sa Hanap Buhay, pero ngayon po nagsettle na sa US at iba na yung
9: happy
2: kanyang
9: birthday,
2: karera.
9: Grace.
2: But still, happy birthday. At eto pa, ha, pa-shout out, pabati din ng happy birthday kay Ma'am Jenny Juan ng Apollonia Street, Deca Homes.
9: Happy.
2: Ang pagbati, ayan, sa Marilaw, Bulacan pala yan. Ang pagbati po ay mula sa ating kabahagi na sina Chris, ayun, ha? Sina kabahaging Chris Medina, hello. Ayan, nanunood rin po lagi yan dito sa ating programa, no? Si kabahaging Chris at yung isa pa, no, na i-message sa akin, baka magtampo itong mga ano natin eh, ha? Mga kabahagi natin na to, alam nyo po eh, mahalaga sa akin lahat ng mga mensahe na pinaabot. Ayon. And also, galing din kay Zane. Zane and Chris. So, ayan ha, sa lahat po ng mga nag-celebrate ng birthday, happy birthday! Ihabol ko na rin na dahil araw ng puwa today, dahil makakasama nga natin si Dr. Joshua Yabut. Another from the Philippine Neurological Association, magse-celebrate siya this coming June 5, si Dr. Angelo Russell. Sure! Ayan. Sige, so eto na. Ha? Pag-usapan na nga natin na, Doc Pau, eto, ano nga bang dahilan? Bakit nga daw po hindi makontrol ang pag-ihi? Lalong-lalo na pag umabot pagka senior age. Yes, Doc Pau. At ngayon ay maswerte ho tayo na pagbigyan po tayo muli ni Dr. Joshua Anton Yabut. Dr. Yabut, welcome back po dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo on Wellness Wednesday.
15: Good morning, Ms. Med, and good morning, Doc Pau.
9: Hello, good morning, sir.
2: Yes, okay, sige, Doc, pag-usapan natin. Para mas maliwanagan ng ating maraming mga kabahagi, no? Ano nga ba talaga itong urinary incontinence na ito? Ha? Para maintindihan nila kasi may isa tayong listener or viewer, yan yung talagang tinatanong niya sa atin, Doc. Eh. Okay.
15: Sige. So, simula, ano po ba talaga ang incontinence? Sa Tagalog po, ito yung hindi makontrol yung pag-ihi. Okay? So, marami pong sanhi ang yung urinary incontinence depende sa type ng urinary incontinence. Meron pong stress urinary incontinence o kaya ito po yung description na kapag umubo o kaya natawa, no? Bigla na lang lalabas yung ihi, hindi po makontrol nung pasyente. May isa naman na tinatawag tayong urge urinary incontinence. Ito yung pakiramdam mo, maiihit ka, pero hindi normal yung pakiramdam. Parang panay-panay, irregular ang interval. Tapos kasabay ng pakiramdam na yun, hindi na, merong tatagas na kaunti o minsan marami sa ihi.
2: Konti-konti.
15: Kadalasan po, pwede po yun, ma'am. Kadalasan po, ito ay related to overactive bladder or ibang mga neurologic conditions. May problema sa nerves, kagaya ng diabetic nephropathy.
9: Ayan.
15: Sa sa mga kalalakihan naman po, meron din tayong tinatawag na overflow incontinence. Kunwari may prostate problem, ang mga lalaki, parado po yung labasa ng ihi, so napupuno na napupuno yung pantog. Tapos hindi nila maramdaman, kapag napuno na po yung pantog, syempre wala na pong lalabasan yung dagdag na ihi, dun na po nagkakaroon ng incontinence, tumatagas na lang. Pero punong-puno pa rin yung pantog. Yun ay yung overflow incontinence. Pwede rin po mixture ng iba't ibang klase ng incontinence. Yung stress, yung urge, o kaya overflow incontinence. Yung maranasan ng pasyente. So actually, ang incontinence is a very complicated topic. And marami pong causes.
2: So ibig sabihin, Doc, maraming dahilan kung bakit bigla-bigla na lang naiihi o di kaya yung hindi ma-control, no, ang pag-ihi ng isang tao. So kailangan talaga pala pinapatingin ito, no? Hindi lang dahil sa matanda kaya ganoon. Hindi, ganyan talaga, wala nang pagpigil kasi may edad na siya, senior na siya, 'di ba, no, Doc?
15: Opo. Pero yun nga po, meron din mga risk factors kasi may mga ma-identify tayong condition kung saan yun yung mga pasyente na nagiging mas susceptible to developing urinary incontinence. Yeah. Una dyan, actually yung pagiging babae, no? It's more common in women than in men. Kasi ang women, ang incontinence nangyayari ito kadalasan pagkatapos manganak, sa pagtanda, advancing age, and also kapag menopause na po sila. Yan ang incontinence kasi, di ba, isang reason po sa pagkakaroon ng incontinence, nagbabago po yung mga muscle, yung kalagayan ng pelvis ng babae, kaya nahihirapan po control yung puwersa at saka yung pagpigil ng ihi. And yung factors na nasabi ko kanina, yun po yung nagiging cause kung bakit nagde-develop po ng mga symptoms related to incontinence. Sa lalaki naman, yung mga pasyente may prostate enlargement o kaya prostate cancer, nagkakaroon din sila ng overflow incontinence. Sa ibang mga pasyente po na nagkaroon ng spinal cord problems or yung mga na-aksidente or naka-infection sa spine before, pwede silang magkaroon ng neurologic causes of overactive bladder, which could also present with, yun nga po, hirap sa pag-control sa pag-ihi.
2: So, depende pala kung may history pala na aksidente, posible dahil doon sa na-apektuhan na spine, ano? Okay. Merong isang kabahagi tayo dito, nagtatanong siya, oo, bakit daw po ang mga bata pag natatakot, pinalo o di kaya, ayan, hindi makasagot sa recitation. Biglang naiihi. Ayan, sabi nga, hindi lang mga seniors, di ba, no, Doc, Joshua? Yeah.
15: Ibang klaseng stress naman po ito, ano? Hindi ito yung stress na bigla or ganyan.
2: Yes.
15: Ang mga bata po, kumpara sa matanda, medyo parang immature pa yung control nila ng kanilang pag-ihi. So, as we grow older, doon na de-develop yung brain, tsaka yung bladder, yung coordination, kung kailan bubuka, kailan pipiga. So, kapag mas bata po yung patient, medyo hindi pa po fine-tuned yung coordination ng brain, tsaka yung bladder sa paglabas at pagpigil ng ihi. Kaya siguro, ganun ang nangyayari sa kanila.
16: Yan.
15: In some cases, kung nyari, nabigla, natawa, ayun po, yun yung tinatawag stress incontinence. So, parang may nabigla yung bladder mo, nabukas yung sphincter niya, kaya lumabas po yung ihi na nakastore.
2: Yung pala, no, yung bigla-biglang natatawa. Okay, o kaya nagugulat. Okay, meron pang isang question dito. Paano po kaya ang gagawin ko? Ayan, para sa aking mami. Nanonood siya ngayon!
16: Yes!
2: Okay. So, yun, 65 years old na mami. So, sabi nga, hindi naman daw po siya na aksidente. So, definitely wala siyang problema sa spine. So, ano ang magandang step? First step na gagawin ni Mami na 65 years old, sabi ng ating listener na si Cynthia, Doc Yabot.
15: Para po dun sa Mami ni Cynthia, siguro ang una pong dapat gawin, magkonsulta muna sa urologist, sa doctor nila. Kasi para mas lalong maintindihan yung history po ni Mami at saka magkaroon ng adequate na physical examination. Tapos, may mga laboratories din po pwedeng i-request si Doc para malaman yung iba pang causes ng incontinence. Malay mo, meron palang UTI.
2: Ayun.
15: Kung may infection po ang patente, kailangan pong gamutin muna yung infection. Okay? Tapos, yes, kung pwede tayo mag-request ng mga laboratory tests or mga imaging tests such as ultrasound or CT scan para ma-check kung meron bang abnormal na

0: changes may mga operahan for possible incontinence. So ang pinakamadali, ito hindi tayo nagkonsulta, pero ang pinakamadaling gawin po ng mga pasyente na nakakaranas ng hirap sa pag-control ng ihi, unang-una, ano po, babantayan natin yung dami ng iniinom natin at saka yung ihi. Kumbaga, fluid, yan. Yung fluid intake at saka yung pag-ihi natin. Expected po natin na kapag marami tayong ininom na tubig o kaya any juice or any liquid, dadami din po yung ihi natin. So para dun sa mga pasyenteng meron na talagang problema sa pag-ihi nila or pag-control, siguro mas kontian po natin yung iniinom natin. Huwag naman yung hindi ka naiinom sa buong araw. Siguro minimum of 8 glasses, pwede na po yun. At saka ita-timing po yung pag-inom. Siyempre pag umaga, pag gising tayo, dun mas magandang uminom ng marami. Towards the night, no, or after dinner, babawasan na po natin yung iniinom nating fluid. Siguro mga 2 to 3 hours bago po matulog, huwag na po tayong iinom ng marami. Yung enough na lang para inumin yung mga maintenance na medicines natin or isang lagok para hindi tayo makuha masyado.
1: Oh, ayan na.
0: Pangalawa.
1: Yes, go ahead po, Doc.
0: Pangalawa, pwede po natin, meron kami tinatawag na time voiding. Diba? Sa pag-inom, yun yung management natin. Sa pag-ihi naman, i-manage din natin. Hindi po kasi maganda sa mga pasyenteng may incontinence or any problem with urination na magpigil ng ihi. Okay? So, ang maganda po, gawa tayo ng schedule kung kailan iihi yung pasyente. Kunwari, hindi naman kailangan strictong-stricto ganitong oras iihi na. Ang kadalasan po kasi, ang normal po na pag-ihi ng isang tao is around 3 hours. No? Mapupuno na po yung pantog tapos iihi na siya. Mga 2 to 3 hours, minsan 2 to 4 hours yan. So for patients with problems with voiding, mas maganda na kahit hindi pa sila naiihi, basta umabot na dun sa oras na yun, edi pilitin nilang mag... Kumbaga, sasanayin nila gawing regular ulit yung pag-iihi nila. Masasanay yung katawan na every 2 to 3 hours iihi siya para hindi mag-develop yung mga sintomas. Especially this is for patients with overactive bladder. Ang tawag po dyan, bladder voiding, time voiding.
1: Ayun, may secret pala na gano'n, no?
0: Makakatulong din po ito sa mga pasyente na may kunyari yung mga obstructed bladders. Pwede may prostate problem o kaya yung may mga buwa, yung mga cystocin.
1: Oo, yan sa loob. Oo, kasi sa mga babae.
0: Pwede, magkakaroon din sila ng overflow incontinence naman kasi nga nababarahan po yung labasan ng ihi. So, hindi po pwedeng sobrang dami na ng laman ng bladder nila.
1: Oo.
0: Dapat, habang mga yung average, which is 200 to 300 ml pa lang yung
1: na-empty
0: ng bladder, ma-empty na po yun. Para maganda yung, hindi mag-overflow, para maganda yung contraction ng bladder, maganda din yung outflow.
1: I see. Ayun na.
2: Okay, that's the way.
1: Oo. So may mga teknika na tinuro si Doc Joshua Yabut sa inyo. By the yes po, go ahead po, Doc.
0: Meron pa pong isa, no? Dahil ito, mas madalas naming ina-advise sa mga pasyente na nag-menopause na or nanganak na yung mga elderly female patients natin. Pati males, pwede din po. Kung narinig niyo na po yung Kegels exercises.
1: Ah, para sa pelvic. Oo.
2: Pelvic floor exercises.
0: Yan. Dahil nga, di ba, isang kung bakit nagkakaroon ng incontinence, humihina po yung mga muscles sa pelvic floor natin. So, may mga exercises po na nare-recommend. Madami pong videos yan sa YouTube. Marami pong
1: check nila, no?
0: Tayong gawin. Pag ginagawa po yun, every day, siguro, mga 15 minutes, mga 3 times a day, lalakas po ulit yung pelvic floor muscles, babalik po yung control natin sa pag may iniwasan yung incontinence nito.
1: Yes, ayan na.
2: Alright.
1: So check nyo po sa YouTube. Nako! Ha? By the way, si Kabahaging Booker Panotes nag-message sa atin dito. Ay, hello po. Thank you for watching. Booker, mamaya babasahin ko yan. Ha? At gayon din si Jennifer Billiones. Nanunood din sa atin dito. Maraming salamat po. Okay, so, Doc Joshua, any parting words? O, yung invitation mo, eto na, si Tony Rock nanonood sa atin at si Vince Avena para sa inyo to. Ha? Itong magandang ino-offer po ng Philippine Urological Association. Doc, invite mo naman sila, Doc. Go ahead po.
2: Okay.
0: Hey, okay. So, taon-taon po, meron pong activity ang Philippine Urological Associations in coordination with the Men's Health Awareness Month, which is June nga po, no?
1: Opo.
0: So, itong activity po, tinatime namin bago ang Father's Day, no? At iniimbitahan po namin ang lahat ng lalaki,
1: edad
0: 40 at pataas, no? Mga tatay natin, mga lolo, mga tito, pati na yung makapamilya, na meron po kaming event sa darating na Sabado. Ito po ay isang free clinic with free lecture and free consultation. Gaganapin po ito sa lahat ng mga urologic training institutions,
1: yeah,
0: sa mga government hospitals, pati na ang ibang mga private na volunteer centers.
1: Opo.
0: So this will be a half-day activity from 8 a.m. to 12 noon.
1: Mm-hmm.
0: And libre po ito. Pupunta lang po kayo dun sa mga participating institutions.
1: Yes.
0: Doon po, pagbibigay po ng free physical exam and free consultation as part of prostate cancer screening.
1: Ayun, libre po yan! At nakikita nyo na po sa screen, ano? Naka-flash po sa screen itong activity po ng Philippine Urological Association. Ha? So, naka-post din po dyan kung saan-saan po, no, yung mga ospital na magbibigay po ng libre na check-up. Diba, no? Ha? Dr. Yabut? Ayan? Mm-hmm. So,
0: yes,
1: check nyo na lang.
0: This will be a nationwide event.
1: Oo.
0: So, meron po tayong participating hospitals from Luzon, Visayas, Mindanao, and Metro Manila.
1: Ayan.
0: So, ibang private hospitals na magpa-participate din po sila.
1: Nako, very good. Tamang-tama po. We have viewers from Luzon, Visayas, and Mindanao. Dr. Joshua, thank you very much for your time. Maraming salamat po. Nakakudlit na naman kami ng oras mula sa inyo, Doc. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat po ulit. Ms.
2: Thank
0: Med
2: you.
0: Doc Faust.
1: Ayan. Okay.
0: So, heartwarming na. Magulong tayo sa ibang Pilipinas.
1: Yes.
0: Health education.
1: Mabuhay po kayo dyan sa Philippine Urological Association. Okay. So, yan po mga kabahagi. Ano? Nakasama natin si Dr. Joshua Yabut. Actually, siya po ang head ng Men's Health Committee ng Philippine Urological Association.
2: Wonderful.
1: Diba, no, Doc Pao, no? Saktong-sakto.
2: Yes, very enriching.
1: Para sa mga pasyente mo. Ay, teka muna.
2: Nakikinig na nga sila eh.
1: Correct. Oh, mga kabahagi and Cheryl Samonte, nanonood sa atin ngayon. Good morning. Magpapasan tayo for a break. Magbabalik ka agad. Ang serbisyo, tanda-tanda.
3: Walang atrasan sa paglilingkod. Serbisyo todo-todo.
4: Serbisyo todo-todo.
5: Isang oras ng talino, kaalaman at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga.
6: Sasahim papawid na
7: Professor on Air.
5: Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman.
8: Balikan ang mga makasaysayang kaganapan.
9: Professor on Air.
5: Talino, kaalaman at kasaysayan
10: for everyone.
11: Professor on Air.
12: Professor on Air.
5: Kasama si Professor Willie Perez.
13: Professor Willie Perez.
5: Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Filipino Media Group. Ang radio ng Pilipino.
14: Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatipid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente. Pangatlo, iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lamig at lumakas ang konsumo ng kuryente. Pang-apat, gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan.
15: Online at on air.
14: Expect non-stop tawanan, kwentuhan, at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento. At bawat kwento, worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
15: Balagbagan na!
14: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
1: Okay, balik po tayo dito sa ating programa. And Doc Pau, naku, marami pong natuwa dito sa discussion natin. And marami ang sabi nga natuto dahil pala dun sa iba't ibang dahilan na yan kung bakit daw po bigla na lang naiihi ang isang tao. So hindi pala automatic na senior.
16: Yes, of course.
1: Dapat na-address may concerns, no? May problema.
16: That's clear now, and it's not always attached to geriatric patients.
1: Yeah.
16: Pati po bata na may diabetes o nagka-trauma, nahulog, or may spinal concerns, yun. Pwede rin magkaroon.
1: Yes, so dapat talaga nagpapatingin sa doktor. Huwag kayong matakot kay Doc Pau. Okay, si Francine Bagani. Ang kabahagi natin, maghahatid ng balita, panawagang magbitiw si Cayetano sa

0: kaisa ang lahat sa mungkahing magbitiw sa katungkulan bilang Senate President si Alan Peter Cayetano hinggil sa mga isyong naganap sa kanyang termino simula noong 11 ng Mayo. Sa eksklusibong panayam ng programang Servisyo Todo-Todo kay Araw, kabilang sa mga isyong tinawag niyang polarizing ay ang ilang beses na hindi pagdalo ng majority bloc sa mga session at ang naging walkout ng minority bloc matapos ang kanilang pagtutol sa isinusulong na gawing online ng magiging botohan sa Senado. Kasabay nito, nagkomento si Professor Araw na kung patuloy na aasa ang madla sa 22 senador, mapaminorya man ito o mayorya, ay walang mangyayari dahil kung susuriin ang pinakaugat nito ay kung para kanino ang kanilang ginagawa. Sa huli, binigyang diin ni Araw na ang public pressure ng mamamayan ang siyang susi sa kasalukuyang kaganapan sa Senado. Mula dito sa Maynila, ako si Francine Bacani at saan mang panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
1: Serbisyo Todo-Todo!
2: Okay, maraming salamat, kabaging Francine, ha? Yan po, nako, actually po, hindi lamang sa Senado, no? Narinig natin itong panawagan na ito na pagbibitiw ni Senate President Alan Peter Cayetano, no? Ha, Doc Pau? Nako, marami. Marami po ang, kumbaga, ibang sektor na rin ang narawagan. Kasi anong nangyayari na sa Senado natin? Diba? Nakakalungkot.
3: Nakakalungkot, that's the word. Yes.
2: Oo. So I guess sa inyo rin po, ano, from the medical world, they, meron, kahit pa paano, may mga sabi-sabi ha, tungkol sa politika, diba, Doc Pau?
3: Well, kabahagi, ang masasabi ko lang is we need to function and they are there, no? On the legislature. And as the executive, judicial, and the legislature functions, they should continue operating for the people.
2: Yeah.
3: Mahirap po ang buhay ngayon. And correct. Let's think also of the karaniwang mamamayan.
2: Mm-hmm.
3: Kung nasaan sila ay yung mga mamamayan na mas nakakaangat ay okay, paano po yung mga hindi po at nasa bababa? Kawawa naman sila.
2: Tama ka dyan, Doc Pau. Okay, si Chris Gonzalez, ready na sa kanyang balita mula sa DWPR Dagupan, mga benepisyaryo ng tupad. Nakibahagi sa isinagawang Brigada Eskwela sa lungsod po yan ng Alaminos, Pangasinan. Chris Gonzalez, ibahagi mo na.
4: Kabahaging Med, nakikibahagi sa Brigada Eskwela ang 305 mga benepisyaryo ng programang Tulong Panghanap Buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers o TOPAD sa Alaminos City dito sa Lalawigan, Pangasinan. Ito ay matapos maglaan ang Department of Labor and Employment o DOLE, Western Pangasinan Field Office 1 ng 3 milyong pisong pondo para sa pagpapatupad ng programa sa nasabing lungsod. Nauna nang isinagawa ang isang orientation bilang paghahanda sa kanilang 20 araw na pansamantalang trabaho na magsisimula ngayong araw. Bahagi ng kanilang mga gawain ang pagtulong sa paghahanda ng mga paaralan sa ilalim ng School Division of Alaminos City sa pamamagitan ng Brigada Eskwela. Makikilahok din sila sa iba pang mga gawaing pang komunidad tulad ng paglilinis ng mga baybayin dagat, declogging ng mga daluyan ng tubig, pangangalaga sa mga bakawan at mga gawaing may kaugnayan sa agrikultura. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng programa na mabigyan ng pansamantalang hanap buhay ang mga residente habang nakatutulong sa mga proyektong may pakinabang sa komunidad, kabilang ang paghahanda ng mga paaralan sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Yan ang ating update mula rito sa DWPR Tagupan. Ito naman si Chris Gonzalez para sa programang Serbisyo Todo-Todo. Dahil sa mampanig ng mundo, kapahagi mo ang Radyo Pilipino.
1: Serbisyo Todo-Todo.
2: Maraming salamat, ha? Ayan, si kabaging Chris. Speaking of ito yung mga paglilinis sa eskwelahan, ano, mabuhay ang mga kapwa natin, parents na ngayon po,
3: yes,
2: abalang-abala. Ayan, ako, sila Mami Chi, sila Mami Cheryl Samonte, si Doktora Serena, Mami Josie, ha, Cinto, and of course si Mami

0: Mami Elaine, gayon din si Daddy Raymond. Ayun, ako ha, dyan po sa Kalsay ay abalang-abala po ha, sa Brigada Eskwela. By the way, Doc Pav, batiin natin ito viewer
1: yes,
0: natin. Ah, nagpapaabot ng pagbati sa kanyang pamangkin si John Briggs Hernandez. John Briggs Hernandez. Ah, hello sa iyo. Ang pagbati mula kay Uncle Booker. Ayan. Ah, nanonood din sa atin ngayon. Doc Pau, bago tayo tuloy magpaalam, invite mo na 'yung mga kabahagi natin para sa 'yung pagbabalik para dun sa mga gusto magpatingin. Go ahead po, Doc Pau.
1: Yes, kabahagi. Para sa mga nangangailangan ng tulong, no, na minimal invasive and targeted procedures, especially in management of cancer or CA, you can actually reach us, the St. Stamford Medical Group Modern Cancer Hospital at 0921-617-6103. Or for other concerns, no, being ageless, anti-aging, staying well, and quality of life, you can reach us at the same number. Kabahagi, pwede bang bumati?
0: Go ahead!
1: Binabati ko po ang aking coach from the Manila Polo Club, the former Olympian and medalist, Coach Joan Chen Tabanyag, together with my technical staff, coach, and team, Attack Arena, Coach Jules, as well as Zenepo Museno from the Ace Archery Club.
0: Mabuhay po kayo. Ayan. And oras na para tayo magpaalam. Thank you very much sa mga nasa likod ng ating production. Of course, Miss Angon, John Serge Magat, Fiana Sweet Ferrer, and Antoine Mikael. Thank you very much sa inyo. Gayun din sa mga sumama sa atin, talakayan Dr. Yabut, and of course sa mga viewers and listeners natin. Kay Vincent Daraga, ang ating co-pilot for today. Siyempre, panakaalamay yes. din si Lance Siping and si Mark Austrian ng
2: Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds and classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
3: One FM.
2: Time check, 12 o'clock.
4: This time check is brought to you by Liverate Pro.
5: May silima rin na?
4: May multivitamins pa?
5: Yan, ang Liverate Pro.
4: Tulog sa pangangalaga ng atay?
5: Liver up na tayo.
4: With Liverate Pro.
6: Time check, brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisine.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Si Ma'am Annabelle, nagbaba isi ha.
2: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
6: Aray!
5: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Good news! Sa MLear, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of
8: 2026.
4: This song is brought to you by Liver Aid Pro.
5: May silima rin na.
4: May multivitamins pa.
5: Yan ang Liver Aid Pro.
4: Tulog sa pangangalaga ng atay.
5: Liver up na tayo
4: with Liver Aid Pro.
5: That song was brought to you by Artricin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artricin.

0: This is your only one. 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1. Time check, 12:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Mga suki, order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
4: Aray, sakit ng katawan ko. Saglit lang.
5: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinagaling pa?
5: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Pa-order pa po.
3: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
5: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
10: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
12: Ang batang lagundi, Plemex!
13: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Jason's Vihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: For liver health, level up na! Liverate Pro, Silimarina, multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalagan ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mata as na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
9: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: 1FM!
1: Uy!
0: 1FM!
2: 1OPM Wednesday. 1OPM Wednesday. Right here on 1FM 96.1.
3: It is now 12:45.
4: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. This time check is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at papalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex.
8: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverate Pro.
12: Tuhod. Siko. Baywang.
13: Aray!
12: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
15: It's to dance.
14: Your wish is my command.
4: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. This song is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: nakapag-reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
1: Wow!
0: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice poopy. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
5: Aray! Sakit ang katawan ko! Saglit lang!
6: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Pa-order pa po!
4: Ito na yung sisig! Pinakbet, kare-kare!
6: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
13: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
15: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan!

0: This is your only one. 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: It's 1:15.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Don't get caught by this accident. Is your car insured? Be sure. Get insured. Dito ka na sa Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along AceCom. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
9: Alam nyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro. Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
10: Aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po! Nagfi-flex for Plemex.
12: Ang batang lagundi, Plemex!
13: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

only one. On air, online, and on

0: 1FM.
1: The best of Opium songs from 70s, 80s, and 90s, and 2000s. Lahing Pinoy, Tatak Pinoy. One OPM Wednesday, so 1FM 96.1.
2: It is now 1:30.
3: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: This time check is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule.
4: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
6: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
7: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
9: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araraw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
14: Pambatang lagundi, Plemex!
15: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
16: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794. 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
17: This is a journey. 111 into music and sound.
18: Sounds beyond cool.
19: All systems are go.
15: Check this out. Pump up the volume.
6: 3, 2, 1. Start your engine.
10: This is 1FM.
3: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: This song is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule.
4: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM. 1FM.
1: 1 OPM Wednesday. 1 OPM Wednesday. Right here on 1FM 96.1.
2: It's 1:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: This time check is brought to you by Liverate Pro. May silima rin na? May multivitamins pa? Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay? Liver up na tayo with Liverate Pro.
5: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
6: Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
7: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Pa-order pa po!
5: Ito na yung sisig! Pinakbet, kare-kare!
7: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
11: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
12: Ang batang lagundi, Plemex!
13: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: For liver health, level up na! Liverate Pro! Silimarina! Multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
15: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mata taas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
16: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: You're so sick.
19: Are you talking to me?
20: Yeah!
21: 1-1-1.
22: Ladies and gentlemen!
23: All systems are gone.
24: 1-1-1.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
25: This song is brought to you by
3: Liverate Pro.
25: May silimarin na?
3: May multivitamins pa?
25: Yan ang Liverate Pro.
3: Tulong sa pangangalaga ng atay?
25: Liver up na tayo
3: with Liverate Pro.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na panugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.
2: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
3: Armando Castillo ng Danday. Punaday? Ng Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akon sa radyo. Eh sabi ko doon sa anak ko, bilang mo nga ako niya at baka sakali ako ilalakad pa.
4: Oo.
3: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
4: Wow! Apat na kahon ng ating...
3: Rice coffee ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Masalagundi, Plemex.
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Tuhod. Siko. Baywa.
9: Aray!
8: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Balikan ang nakasanayan, buhayin ang kasaysayan. 1FM's Classic. Classic. Classic.
11: So, being sponsored by M. Lulier.
12: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
13: This song is brought to you by Liveride Pro.
14: May silima rin na?
13: May multivitamins pa?
14: Yan ang Liveride Pro.
13: Tulog sa pangangalaga ng atay?
14: Liver up na tayo
13: with Liveride Pro.

0: 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy Feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: It's 2:15.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Mga suki, order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita.
6: Aray, sakit ng katawan ko. Saglit lang.
7: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra.
5: Wow, mas pinagaling pa?
7: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Pa-order pa po!
5: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
7: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus. Plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
14: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaaring itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro! Liver up na tayo! With Liverate Pro.
16: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
17: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
4: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1 FM
1: Number 1
2: The best of OPM songs from 70s, 80s, and 90s, and 2000s. Lying Pinoy, Tatak Pinoy. One OPM Wednesday, so 1FM 96.1.
3: It's 2:30. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
4: This time check is brought to you by
5: Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
6: Good news! Sa Emerald Year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
3: Don't get caught by this accident. Is your house insured? Be sure. Get insured. Get your fire insurance at Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along AceCom. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company. Incorporated.
7: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
8: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
10: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
12: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Tuhod, siko, baywang,
14: aray!
13: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Tune in to 96.1 DWXTFM in Tarlac.
3: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
4: This song is brought to you by
5: Optin Lutin Capsule.
4: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: This is your only one. 1FM.
1: 1OPM Wednesday. 1OPM Wednesday. Right here on 1FM 96.1.
2: It is now 2:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
6: Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Tuhod! Siko! Baywa!
9: Aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Alam nyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro. Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
12: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.

0: nakatanda na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang 1 OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
1: One FM.
2: It is now 3 o'clock. Time check brought to you by M. Lulier.
1: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
2: Time check brought to you by BW Super Bake Shop.
3: Good news! Sa M. Lulier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256-695 Series of 2026.
4: Summer's here, BW. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BW's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Bake Shop in part partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
5: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na panugid mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.
6: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C na kapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
7: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
8: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
9: Saglit ulit? May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas pinagaling pa?
9: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Pa-order pa po!
7: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
9: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan. Para sa Paracetamol Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.

0: مستقر.
1: This is your only one FM.
2: Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
3: It is now 3:15. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
4: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Accident may happen to you. Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
8: Pambatang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Tuhod! Siko! Baywa!
11: Aray!
10: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: For liver health, level up na! Liverate Pro, Silimarina, Multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
3: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
4: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
3: Pambatang Lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: So, being sponsored by M. Lulier.
10: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
9: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.

0: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
1: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaaring itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverate Pro.
4: Tuhod. Siko. Baywa.
5: Aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
7: Ang batang lagundi, Plemex!
1: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: You're only 1FM!
10: 96.1
9: Kabalin!
11: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
12: This song is brought to you by
13: Liverate Pro.
12: May silimarin na,
13: may multivitamins pa.
12: Yan ang Liverate Pro.
13: Tulog sa pangangalaga ng atay,
12: liver up na tayo
13: with Liverate Pro.

0: get your super sulit sarups in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Mga suki, order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
2: Aray, sakit ng katawan ko. Saglit lang.
3: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa?
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Pa-order pa po.
1: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
3: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra.
8: For liver health, level up na. Liverate Pro. Silimarina. Multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mata as na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.
11: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: problema mo?
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverite Pro.
5: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: This song is brought to you by
7: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
1: This time check is brought to you by Liverite Pro. May silima rin na? May multivitamins pa. Yan ang Liverite Pro. Tulog sa pangangalagan ng atay. Liver up na tayo with Liverite Pro.
2: Nagsalun at may tente lang nga nataanak mo.
3: Ay no, managsakit mat lang dahi to.
4: At ti ubing nga aglang langa nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
5: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Celine Plus, araw-araw.
9: Hep, hep. Sandali lang kaibigan, meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman kasali sa mga pamilya ng halamang mirasol na ginagamit noon pa man sa Paraguay at Brazil bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawas sa presyon ng dugo para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso.
10: Mark Stevia Food Supplement,
9: ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya.
10: Mark Stevia Food Supplement,
9: another product of JMAR Marketing.
10: Mabibili mo na
9: sa inyong suking tindahan,
10: groceries, supermarkets,
9: drugstores at butika
10: dito sa inyong lugar.
11: Pabili nga nito.
12: Mahal naman ang 20 na lang.
13: Ah!
14: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
15: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
1: One FM. This song is brought to you by Liverite Pro. May silima rin na? May multivitamins pa. Yan ang Liverite Pro. Tulog sa pangangalagan ng atay. Liver up na tayo with Liverite Pro.

0: Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
1: This Time Check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
2: Kmar, Dudu Panalo, at magka-premio Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga. Dahil ang isang lucky store partner natin, mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar Todo Panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026. Per DOH, FDA CDRR Permit Number 0023. Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Mga suki, order na!
8: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
7: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
9: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas pinagaling pa?
9: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Pa-order pa po!
7: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
9: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!
13: Ano man ang sabihin nila, ika'y patuloy kong mamahalin.

0: Mang Artresin. Tuhod. Siko. Baywa.
1: Aray!
0: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artresin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artresin araw-araw. Mabibili ang Artresin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Handa na ba kayo sa OPM? From the hottest sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang 1 OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang, 0.1.
1: 6 o'clock
2: is brought to you by C Plus and Zinc. Asa Gen C Plus yan?
3: Mga suki, order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
4: Aray, sakit ng katawan ko. Saglit lang.
5: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinagaling pa?
5: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Pa-order pa po.
3: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
5: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
10: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagpiflex for Plemex.
11: Ang batang lagundi,
12: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
14: Kmart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4.
15: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal-size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mar Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
16: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
17: 1 1 1 1 1 1 1 1 This is 1FM.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: 101 FM. Gusto mo ba ang Pinoy Feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
1: It's 6:15.
2: This time check is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Celine Plus araw-araw.
3: Nagsalun at mitente lang nga na taanak mo.
4: Ay no, malagsakit mat lang dahi ta.
5: At ti ubing nga aglang langa nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
6: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
10: Ang batang lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
14: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck.
15: Ay na, ang Liveride Pro. Pro ay maaari ding makatulong. Mabibili ang Liveride Slimmerine plus Multivitamin Pro. May Slimmerine, may multivitamins pa.
16: Ay naman ang bentlo at katawan sa binat at sabay-sabay na sakit.
17: Bonnet sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
18: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
0: 1 FM.
2: This song is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Celine Plus araw-araw.

0: You're only one.
1: You're only one.
2: You're only one.
3: Para sa iyo, Kawan.
0: 1FM.
4: 1FM.
0: Your only one.
3: We 1FM.
5: The best of OPM songs from 70s, 80s, and 90s, and 2000s. Lahing Pinoy, Tatak Pinoy. One OPM Wednesday sa 1FM 96.1.
6: It's 6:30.
7: This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: This time check is brought to you by Liverate Pro.
9: May silima rin na?
8: May multivitamins pa?
9: Yan, ang Liverate Pro.
8: Tulog sa pangangalaga ng atay?
9: Liver up na tayo.
8: With Liverate Pro.
10: For liver health?
8: Level up na.
10: Liverate Pro.
8: Silima rin na?
10: Multivitamins pa.
11: Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise.
12: Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver.
11: Liver up na!
12: Liverate Pro!
13: Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide.
14: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: May silimarin,
17: may multivitamins pa.
16: Yan ang Liverate Pro.
17: Tulong sa pangangalaga ng atay.
16: Liver up na tayo
17: with Liverate Pro.
18: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
19: Aray! Sakit ang katawan ko. Saglit lang!
20: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
19: Wow! Mas pinagaling pa?
20: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
21: Pa-order pa po!
19: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
20: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
22: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
24: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
25: Mahalagang paalala,
24: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
27: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
29: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: This song is brought to you by
9: Liverate Pro.
8: May silima rin na?
9: May multivitamins pa?
8: Yan ang Liverate Pro.
9: Tulog sa pangangalaga ng atay?
8: Liver up na tayo
9: with Liverate Pro.
7: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

Everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Natatandaan mo pa ba yung mga salitang yan, sweetheart? Kung araw, madalas tayo mamasyal, di ba? Sa Luneta, sa Fort Santiago, sa Paco Cemetery. Madalas tayo manood ng sine. Paikot-ikot tayo na mamasyal. Sa pagtanda kaya natin eh, makakadalawa ka pa kayang kilometro ng pamamasyal. Aakayin mo kaya ako sa paglalakad?

pa rin ako. Maski na wala na akong pera, maski na wala na akong buhok, maski na pumangit pa ako.

0: gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
1: This time check is brought to you by Liveride Pro.
2: May silima rin na?
1: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liveride Pro.
1: Tulog sa pangangalagan ng atay?
2: Liver up na tayo
1: with Liveride Pro.
3: This time check is being sponsored by Rexidol Forte. Bilis banat sa apat.
4: Kapili nga nito.
5: Ang mahal naman. 20 na lang.
6: Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
7: Rexidol Forte!
8: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Rexidol Forte, mas bilis banat sa apat.
11: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaaring itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveride Pro. Ang Liveride Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liveride Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liveride Pro.
12: Mabibili ang Liveride Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide.
13: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Para sa maayos na liver function, Liveride Pro.
14: Liver up na tayo!
13: With Liveride Pro.
15: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
16: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
18: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
19: Nagsalun admitente lang nga na taanak mo.
20: Ay no, malagsakit na't lang dahil ito.
21: At ti ubing na aglang langa nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
22: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
9: Unilab quality yan.
23: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus, araw-araw.
7: One FM.
3: Song being sponsored by Rexidol Forte, bilis banat sa apat.
1: This song is brought to you by Liveride Pro.
2: May silima rin na?
1: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liveride Pro.
1: Tulog sa pangangalagan ng atay?
2: Liver up na tayo
1: with Liveride Pro.

0: 1FM.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
3: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at bladder stones. Tumutulong din magpababarami pang ibang benefits sa atin sa Quezon. Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay Nationwide. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.

Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. So, para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa sa pamamagitan ng produktong ito. Ang kanilang suki ay matutlang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kasiyahan. Ito na, gumpay sa kalusugan at ibang himpilan ng buong Pilipinas. Ang Pilipinas, layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na, ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating balado dunan, tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dango po kayo ng Pilipinas, naroon. Tara na, tayo po'y magkwentuhan na namang muli sa ating po namang palatuntunan. Hatid dyan sa atin ang ating po namang pinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello. Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Maria po, ito Lusada.
0: Nanay Maria. Okay. Lusada ng... Okay po. Nanay, kumusta po?
1: Mabuti naman, Kuya Boy.
0: Okay po.
1: Walang karamdaman.
0: Ay, very good, very good. At masayang-masaya pa rin.
1: Talaga, Kuya Boy.
0: Very good po.
1: Kahit ganun ang buhay, maraming ginagawa. Pero masaya din ako kasi wala akong karamdaman.
0: Very good po, Nanay. Nanay, patuloy pa rin. Kumusta yung ano po ninyo? Yung pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Tuloy-tuloy po, Kuya Boy. Kaya tuloy. Kung walang pambili,
0: hinto muna.
1: Hinto. Okay. Kapag may pambili, bumibili ako mga apat-apat na kartong. Kaso lang ngayon, hindi pa kasi ako nagpapakupas kaya wala pa akong pera.
0: Okay. Nanay, yung ano po, yung sabon, nagamit niyo na po ba?
1: Opo, nakagamit na po ko, Kuya Boy. Maganda naman sa katawan.
0: Maganda naman sa katawan. Very good po. At sana po ay ipagpatuloy po natin, ha, yung pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay.
1: Ay, sabi ko nga ni Kuya Boy, kung marami akong pera, talagang bibili akong marami kayo kasi iyanakapag pala ka sa ating buhay.
0: Tama. Maraming salamat po, Nanay. Thank you very much. Sino-sino na po yung mga nakukwantuhan po ninyo?
1: Marami na akong umiinom dito ng rice coffee nung pinsang ko, nung asawa ng pinsang ko, di... Lagi siyang inaatake ng alta. Lagi siyang dinadala sa doktor. Tapos sinabihan ko, sabi ko, Manay Nina, isimula mo na nga lang sa pag-inom ng rice coffee. Ngayon, magdadalawan sa una. Hindi na siya nag-dala sa doktor.
0: Very
1: kasi
0: good.
1: Ma-

0: katawan niya. Kahit 85 years na malakas pa ang katawan niya.
1: Malakas pa rin. Thank you very much.
0: Malakas pa ang katawan niya.
1: Thank you.
0: Yan lang ang iniinom niya.
1: Apo.
0: Wala naman siyang maintenance. Yan na lang right.
1: Nanay, maraming salamat po sa inyo. Nanay, pagpatuloy natin ang pangis sa naman.
0: Kuya Boy, iyan na sa nga niya. Ang sasarap na nakakatupan mga apat-apat na kasi sabi hindi na lang Kuya Boy.
1: Mm-mm.
0: Ano na ako Kuya Boy? Mag-69 na ako.
1: Galing.
0: Pero malakas pa ang aking katawan. Ang ginagawa dito sa loob ng bahay.
1: Galing.
0: Magpupunta pa ako doon sa ila. Binabantay ang kumpan yung bag. Malakas ang aking katawan.
1: Maraming salamat po, Nanay.
0: Maraming salamat. Tumawag ako sa iyo ka, ano, nung Sabado, di mo man pinapakinggan ang tawag ko na kailan ako, ano, para akil ko. Di mo man pinapakinggan ang tawag ko.
1: Ang dami po kasing tumatawag at dami pong, hayaan niyo po, Nanay, at least ngayon po nakatawag na po kayo.
0: Opo, sabi ko nga rin, bakit sabi ko, nag-ring ang cellphone, bakit? Hindi na ito so ano ni Kuya Boy, bakit mag-ring ang cellphone? Hindi naman niya ako iniintindi ni Kuya Boy.
1: Sige
0: Kuya
1: po, Nanay.
0: Kuya Boy, salamat.
1: Thank you very much,
0: Kuya
1: Nanay.
0: Kuya Boy, magtagal pa ang programa mo.
1: Yes, Nanay.
0: Dapat malakas, malakas ang katawan, wala kang karamdaman sa buhay. Masayang-masaya ka, Kuya Boy.
1: Thank you very much po, Nanay.
0: Ay, ano, salamat, Kuya Boy. Ang pagtawag ko sa'yo, tanatanggap mo ito sa akong tawag.
1: Salamat po. Maraming salamat po, Nanay. Thank you very much po.
0: Maraming salamat po, Kuya Boy. Thank you very much.
1: Bye-bye po, Nanay. Bye-bye po. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you po. Salamat.
0: Bye-bye po, Kuya.

Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan. Sa ating namang kwentuhan, kalusugan pa rin. Oy, batiin ko lang yung mga taga-Masbate. Maraming salamat po naman sa inyong lahat, sa lahat ng mga taga-Masbate na nakatutok, nakaantabay po naman sa atin ngayon po namang oras na ito. Maraming salamat po naman sa lahat ng ating mga kababayan. Diyan po sa Masbate, yung mga umiinom na ng ating rice coffee at kahit po yung mga hindi pa po umiinom ng ating rice coffee dyan na nakikinig po sa atin. Ako, simulan na po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee dahil sabi nga natin yung mga iniinda po natin karamdaman, matutulungan po naman ng tuloy-tuloy na pag-iinom ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1. Itawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan at mga testimonya dito po naman sa ating palandunan. Sa lahat ng mga taga-Masbate, ganun din po sa mga taga-Daet. Ano po, ha? Yung ating mga kababayan po dyan na hindi pa nakakapag nakakainom ng ating rice coffee, simulan po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1. Ganun din po yung mga taga-Catanduanes. Hello po naman sa inyong lahat at pati po yung mga taga Pampanga. Magandang kalusugan po naman sa kanilang lahat dyan. At yung ating mga kababayan dyan po, mga kaibigan, na hindi pa po nakakapagsimulang uminom ng ating rice coffee. Nako, baka kayo po ay nauungusan na pagdating sa kalusugan ng inyo po namang mga kapitbahay. At dahil po sila'y umiinom na ng ating rice coffee, kayo na lang po ang hindi pa nainom ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1. Simulan po ninyo ang pag-iinom po ng ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Tatay Pangkol.
0: Tatay Pangkol. Kumusta po kayo, Tatay Pangkol?
1: Okay lang po, Kuya Boy.
0: Okay po. Patuloy pa rin po sa pag-iinom ng ating rice coffee, Tatay Pangkol?
1: Opo, opo, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po sa inyo. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan.

0: Tatay Pangkol at patuloy sa pagiinom ng ating rice coffee. Meron pa po ba kayong mga ano, may mga nakwento?
1: Konsento ako.
0: Ano po yun? Ano po yun? Go ahead po.
1: Kasi po, nasa Manila yung miss ko, nagdala siya ng rice coffee doon ng dalawang box na 25-1, nakakuha ng Prusiano. Nakabilis lang. Ngayon, tatanong ko lang po, kung doon sa bandang Commonwealth, sa Maylitex, kung saan po ba makabili doon? Kasi ang manugang ko po, nasa ni institute nga may nakakuha ngayon.
0: Ano po yung ano po?
1: Sa Fairview po, Fairview, sa Commonwealth.
0: Okay, doon po tatay sa Fairview doon, kung meron po ng...
1: Okay po.
0: Okay po. So...
1: Pagdalaong miss ito doon nung isang linggo, ng dalawang box, ipapainom niya doon. Nakakumpain kasi yung manugang ko eh. Sa sakit ng leukemia. Nagkikimo na po siya ngayon po. Sabi ko, itry itong rice coffee. Para ako makatulong. Kaya po, nagtanong yung anak ko kung saan, siyempre po, maubos yun eh. Kung saan daw makabili.
0: Kahit may baon talaga, siyempre, mauubos yun. Yes. Kaya nagtatanong ngayon kung saan makabili.
1: Opo.
0: Yes. Pwede po doon sa mga South Star Drug.
1: Kung may butika doon, mayroon kaya po.
0: Ang alam ko po, South Star Drug pa lang. Diyan po sa lugar na yan. Pero, itanong po natin, o di kaya sa TikTok, sa Shopee, o kaya sa Lazada.
1: Okay po.
0: Okay po, Tatay Pangkol, para hindi maubusan si Nanay. Kasi, siyempre, naubusan yung baon niya, mauubos at mauubos. Tama nga naman na, opo.
1: Pinaon po yung pinainom doon sa manugang namin na nakakumpain. Para kako masubukan para yung sabi mo nga, malakas yan sa inyong system.
0: Tama, opo. Dapat po makainom din po yung manugang po ninyo.
1: Maganda po nga, dahil nung ihatid ko po siya sa terminal, nakabili siya ng kuwan doon sa, hindi ko alam kung anong tindahan, anong butika yon. 25-in-1 tuloy ang nabili.
0: Ay, very good po yun. Mainam din po yun.
1: Sa Goa po nakabili.
0: Yes.
1: Sa Goa ko po.
0: Sa Goa, opo.
1: Opo.
0: Tama po. Sige po. Kung sakali po, tatay, balitaan niyo po ako kung nakabili po si nanay doon, ha?
1: Opo.
0: Para alam natin kung saan siya nakabili doon sa Fairview. Kung para opo. Yung iba natin mga kababayan din na mapunta doon or nandoon na alam yung ating rice coffee. Alam nila kung saan sila mabili ng ating rice coffee.
1: Oo.
0: Okay po.
1: Yun nga po, pinagmamalaki roon. Dahil yung kapitbahay namin doon sa amin, may bahay po kami doon sa Fairview. Pinakita yung rice coffee. Ako, sabi nga, umiinom din ako ng rice coffee. Kaya lang, ibang buko, nasa garapon.
0: Nasa garapon, hindi yun. Yung hindi yun sa atin. Bigas. Opo, yung bigas, hindi po yun sa atin. Hindi po yun sa atin.
1: Kaya nga po. Kaya nga, pinakita niyo yung box na dala-dala niya.
0: Opo.
1: Ito lang pala. Iba pala yung nabili namin, kaya pala walang paan.
0: Tama. Pwede yun sa TikTok, sa Shopee, okay? Pa rin sa pag-iinom ng
1: atin.
0: Ingat po kayo. God bless.
1: Thank you po.

0: Tuloy pa rin tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. Tawag po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623. Yung ating namang numero mga kaibigan. Tawag nyo na yan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, Mga Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Nanay Patria po.
0: Nanay Patria. Okay, Nanay Patria ng Karamoan. Tama?
1: Elbicat po.
0: Okay.
1: Okay, Mga Boy, may kwento ko sa iyo.
0: Ano
1: nung,
0: po yun?
1: Anong kanil, di ba no, naalala mo yung gabing tumawag ko sa iyo, may nakausap mo yung ano sa iyo na lalaki?
0: Di ba, na ilabas yun lahat. Kumbaga, kaya po ganun po yung amoy tsaka yung itsura.
1: Naiya nga lang po siya pag sa maraming tao. Hindi niya rin mapikilan ang utot niya.
0: Tama.
1: Nagtinda pa rin yung tutukan. Nagtinda po yan ng halo-halo na matukad. Kaya hindi nakakok sa bibig.

0: yang mga anong pag may, ang may mabaho. Yung mga anong kalayo daw siya. Ngayon, anong kami, matipong pasalamat po Kuya Boy sa Rice Cooper, pati sa iyo.
1: Thank you, Nanay.
0: Saka sa akin, kung hindi raw sa akin, hindi sila makaano ng kanya ng Rice Cooper.
1: Salamat po.
0: Sabi ko nga, kay Kuya Boy, kung hindi man kay Kuya Boy, wala man, hindi man ako makaano ng Rice Cooper. Sabi ko kaan. Kaya salamat Kuya Boy sa anong kanya. Rice Cooper, salamat sa inyo, pati sa anong kanya. Lahat na nag-ano kaan. Salamat. Salamat ako, Kuya Boy. Ako, may arthritis ako.
1: Mm-mm.
0: Pag nakakain ako ng hindi papakainin, sumasakit. Iinom lang ako ng Rice Cooper, Kuya Boy.
1: Thank you. Opo, maraming salamat, Nanay. Talagang effective po sa atin, di ba? Basta tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom, Nanay.
0: Yun, ako tuloy-tuloy po. Umaga, kapon ako dalawang beach. Kami dalawang mag-asawa. Eh, yung hindi ko ba sa yun noon, yung asawa ko, inubo. Akala ko mamadala ko na silang. Nawala na yung anong teleubo niya.
1: Thank you po. Maraming salamat, Nanay. Napakaganda mga kwento po yan. Opo.
0: Noong isang araw din, Kuya Boy, nagsuka ako at saka masakit ang ulo ko. Uminom ako ng rice. Dali na sana ako sa doktor. Ayaw ko kaku. Ano mo kaku ako ng kape na ayaw sa rice cooper. Ano ako ng asawa ko. Maya, wala na yung sakit ng ulo ko. Wala na yung sakit ng tiyan ko. Nagsusuka pa ako. Hindi na ako nagsuka. Malaking pasalamat ko, Kuya Boy, sa iyo sa rice cooper.
1: Salamat po, Nanay. Thank you very much po sa inyo. Salamat
0: po. Kundi na lang ako sa... Marami akong natulungan tuyo, Kuya Boy, dito kang rice cooping anta dahil lang dito sa naka-display kong karton.
1: Salamat.
0: Marami akong ano, hindi rin kayo makuntak-kuntak nung taga-ureng na kanina, hindi rin kayo makuntak-kuntak. Sabi ko, ano na lang, makinig niya lang kayo. Saka isunod ka ako inyong pag-inom, ako kako, nakukunta ako, may bisis Kuya Boy, kinakainingan ko lang kako yan. Sabi ko kan.
1: Thank you. Opo. Salamat po. Pero Nanay, sabi po ninyo, kung na-hospital kayo, mas malaki yung gagastusin, no?
0: Malaki po, mga matagal na natumpay na ko ito, nagsuka. Sabi ko, ano na raw ang ano raw nakain ko. Sabi,
1: correct.
0: Sintri lang yan. Ngayon, rice cooper lang na nakalit ng suka, makikita ang ulo ko.
1: Man, wala pa ng 20-1. Okay po.
0: Ang sabon naman daw po, nag-ano na daw po sila, nag-order, hindi pa daw dumarating.
1: Nag-order na, hindi pa dumarating. Okay po, Nanay. Sige po. At dapat po talaga magamit na po ninyo. Thank you very much po, Nanay. Mag-iingat
0: salamat
1: po kayo.
0: Salamat,
1: Nanay. Salamat po. Kami po yung dapat magpasalamat. Thank you, Nanay.
0: Marami ako matulungan. Marami ako matulungan, Kuya Boy, sa Rice Cookie dito. Marami na kayong tawag. Tayo nilaw kayong
1: matulungan. Opo. Opo. Naghahanap na rin ng sabon. Para...

0: another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Hello po.
1: Hello po.
0: Yes. Sino po sila?
1: Magandang kalusugan po. Kuya Boy.
0: Ano pong pangalan?
1: Nanay Rose ito. Nasaan na yung order ko?
0: Nanay Rose ng Tugegaraw, tama?
1: Hindi. Nang? Udyungan.
0: Ah, Udyungan Romblon, sorry. Udyungan Romblon. Opo. Nanay Rose, nasabi ko na po sa ano, sa ating mga deliveries, dadalhin na po dyan sa inyo.
1: Sinabi mo nalagyan ng pangalan?
0: Opo, opo. Sasabihin po namin kapag ano na po dyan sa inyo. Pero nasabihan ko na po Nanay Rose yung ano, yung ating mga deliveries tungkol dyan, yung po namang order na, ilan nga po yun? 10? 20?
1: 20.
0: 20 sabon, opo. Okay. Opo. O sige po Nanay, at ipa-follow up ko po kung ano po, kung naipadala na po dyan sa inyo, ha?
1: Opo.
0: Ipa-follow.
1: Kaya Boy, may tanong ako sa iyo.
0: Ano po yun?
1: May, saan ba sa Obando ba, mayroong rice coffee kayong dinideliver doon sa Obando?
0: Obando Bulacan.
1: Obando Bulacan.
0: Ubando Bulacan, mayroon po Nanay. Kung meron tayong sabon doon ng ating rice coffee?
1: Rice coffee.
0: Meron po Nanay sa Bulacan. Sa mga butika rin po, sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery store sa Bulacan, meron po ng ating rice coffee.
1: Kasi nagtawag dito yung kapatid ko. Mm-mm. Na doon nakatira sa Ubando.

0: Manang, sabi niya sa akin, itanong mo nga kay Sir Boy kung saan dito makabili sa Obando.
1: Apo. Sige po. Nanay, sabihin niyo po sa kanya na sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan at grocery stores, doon po pwedeng mabili yung ating rice coffee. Kung meron pong South Star Drug doon, available po yan sa South Star Drug.
0: Opo.
1: Okay po.
0: Hayaan mo. Atawag kami ulit kun, dahil uuwi yun dito ngayong June eh.
1: Tama po.
0: Uuwi yun dito.
1: Sige po, nanay. Tapos balitaan niyo po ako kapag nakabili po siya doon. Balitaan niyo po ako, nanay, ha?
0: Po.
1: Okay po. Maraming salamat po, nanay.
0: Maraming na kasi akong pinagsabihan ng mga rice coffee na yan eh.
1: Mm-mm. Tama po. Maraming salamat po, nanay. Thank you very much.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Pinel po, Cavite po, 79 po. Narinig ko lang po ito sa inyong programa. Eh kasi oh, meron nung lumalabas sa puti sa mata ko, yung para luha po. Eh, kumikirot, masakit po. Eh, nakainog na ako, nakaisang baksa po ako. Eh, nawala naman po yung naluha sa mata ko. Isa noong pag-iig ko, unti-unti lang.
1: Mm-hmm.
3: Pag-iig ako pa kapitin ako pero mula nung inom ako ng rice coffee, dahil marami na po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 13-in-1+1.

Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.

0: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
1: Pinupukpup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One tap box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One tap box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One tap box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One tap box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. JMAR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piyol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
5: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
6: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients.

0: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: J-Mar, Tudo Palalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submit of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794. 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
5: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.
6: Rico Mambo. Rico Mambo.
7: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.

0: It's 7 o'clock.
1: This time check is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Celine Plus araw-araw.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan. Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nagsalun admitente lang nga na ta anak mo.
4: Ay no, managsakit mat lang dahi ta.
5: At ti ubing nga aglang langa nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
6: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang bata mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Celine Plus, araw-araw.
9: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
10: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
11: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan po. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, ano ba Panginoon po, ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung time na tayo yung tulog ko.
10: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
11: Wala na po. At saka, iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga hindi pa. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
9: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
12: Tuhod. Siko. Baywa.
13: Aray!
12: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: For liver health, level up na! Liverate Pro, Silimarina, Multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalagan ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro!
15: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
16: Mellow Thursday.
17: Mellow Thursday
16: with DJ Rico.
0: on 1FM. Mellow Thursday with DJ Rico. DJ Rico. On 1FM.
1: This song is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus araw-araw.
2: This song is brought to you by Gen Z Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen Z Plus yan.
13: It's that day of the week again. And we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. I'm not talking about moving in. This is Mellow Thursday. Just smile. From sunup till sundown. We're glad to be a part of your routine. For now and forever. Mellow Thursday.

0: 1FM! Uy! 1FM!
1: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng Messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan Taganegros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi kahit gabi. Minsan naman namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa kidney care.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Mga suki! Order na!
6: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
5: Aray! Sakit ang katawan ko. Saglit lang.
7: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Pa-order pa po!
5: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
7: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra.
12: J-Mar, todo paralo at magka-premio raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule, isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend, isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH, FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
13: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
14: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
15: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: 36.1 FM. Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.

0: It is now 8 o'clock.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule.
1: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buwa mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C na kapaki-pakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
5: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
6: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
7: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Pa-order pa po!
5: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
7: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
11: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
12: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
14: Pabili nga nito.
15: Ang mahal naman, ang 20 na lang.
14: Pabili nga nito.
16: Ah! Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo,